0: province nga dito sa Davao. Unya, wala na ikuan, wala na nagmatter si Mira unsay color nimo sa politika. Libre na tanan kay adunay memorandum ang kagamhan ng lokal ng dakbayan sa pagadian pinaagi sa Tibuok Cure Hospital nga ang musagot na ana sa Galastohon pag mobile paingon sa Davao ang kagamhan ng lokal na dinhi sa dakbayan pinaagi ni Mayor Samico. Unya, pagbalik na usab ni ana, kuhaon usab mo dito, wa gyud may gasto kay libre man ang katulgan o kapuy-an. Unya, magdala lang og kaning isa ka watcher nimo para na ikauban dito sa pagpahigayon sa operasyon. Unya, dili man mo ipapauli dayon ana inighuman og opera. Obserbaron sa mo sa doktor og maogi na ayha na mo papaulion. Mana atong giawhag pinaagi ni Mayor Samico sa iyang ipahigayon nga interview. Mga tawhan sa probinsya sa Sampanga del Sur, mga ginikanan o gamahan, kung aduna mo'y anak nga bungi, nguho, buslot o ngalangala, kimpi, nabaliko o nantiil, musapay mga nanghiwi nga lawas, deformities, anhi mo dire sa City Government of Pagadian, sa City Mayor's Office, palista mo para makaabil mo sa libreng operasyon sa adunay kabilinggan sa lawas. Bisag katong nag-inad, 30 paubos, anhila mo dire kay basig, kay raman ang doktor mo screening ana ang taga Tibuok Cure. Pwede ra siguro na maabagan nga makaya pa siguro na sa doktor kang ilaha man gong gikuan ang ilang ipangayo 18 paubos niya nahatag sa allowance 30 o 25 paubos pwede pa ni siya maoperahan kay katumanggong tiguwang na nasa 40 maglisod na o cover ang iyang skin tissue ba
1: yes maglisod na maulian
0: dayon mas mauna nga ang 18 paubos paspas pamanggod ang recovery ana kay bata pa man ang iyang cells sa kaning skin tissue niya sa lawas kung tahion dali ra dayon siya matabunan mauna atong balik-balik mga naminaw karon na pila ka munisipyo sa mga Del Sur by the city
1: by the size
0: 26 ka mga munisipyo sa Sambanga del Sur, katong mga ginikanan, amahan, nga adunay anak, nga adunay kabilinggan sa panglawas, labi na kaning nguho, bungi, kimpe, anahiwi ng tiil, baliko, usapay kabilinggan nyo din ha. Animo sa City Government of Pagadian, pagpalista mo sa libreng operasyon sa Tibuok Cure Philippines, inisiatibo ka na ni Mayor Samico para matabangan ang tanang mga katawang sambusuryan kay mulagbas naman sila sa Tibuok Provincia sa Sambanga del Sur. O gihangi mo sa Mayor Samico nga, dili na magkuan-kuan o politika, ay namugtuan ang halok-halokon mo diya sa inyong mayor, sa inyong kapitan, wala na, dili mo na si Mayor. Bisa kung sa color ninyo sa politika,
1: sinyas na
0: anhi mo din he, kay tabang na para sa inyo ha, para dili mabuli inyong mga anak sa umaabot nga ugma.
1: Yeah, mauna sa inisiyatiba na ni Mayor Samico dinhi sa dakbayan sa Pagadian nga ipalagbas kini sa lalawigan sa Sambuanga del Sur. Wala na tayong panahon.
0: Yes, wala na tayong oras sa pagpadayon sa inyong programa ang kakuhan matod sunod higayon sa samang takna o samang istasyon dinhi sa City Information Office sa programa ni Mayor Samico ang Asenso Pagadian o ang kakuhan. Hinggalas kanginan Dudes Marzon.
1: Siyempre, sa ngalan sa atong amahan sa siyudad sa Pagadian, Mayor Samico. Agawa sa 15th City Council, na dihang atong mga city councilors align ang ilang serbisyo sa makatarunganon o kaayuhan sa ato ang katauhan. City Councilor Jigera Riusa, City Councilor Lance Co, City Councilor Engineer Roger Acidelio, the number one City Councilor. God will make a way. Because God is good all the time. Whatever happens, life must go on. God bless Pagadian. Asenso Pagadian. Asenso Sambuanga del Sur.
2: Asenso Pagadian. Mayor Samico.
3: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kuno unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
4: Radio Magbating Sampol Plus Gold.
5: Shira, taga Bohol. Gahupong ang akong tiil o akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubultos ang pagtake duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
6: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
7: Armando Castillo ng Danday.
8: O Danday?
7: Mindoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, ay nag-quiz ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung akon sa radyo. Eh sabi ko din sana ko, eh bilan mo nga ako niya at baka sakali ako ilalakad pa.
6: Oo.
7: Abay, nung nakaapat na kauno ako, nakalakad ako.
6: Wow! Apat na kahon ng ating...
7: Rice coffee po.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Radio. Radio. Radio. Bad, bad. Ding, ding.

0: Radyo Magbating.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ningsulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. Niangay man ko. Ano, maninda ko liha. Asa-asa bukat. Ano, isulay mo, diba? Mawalay mo ka kapoy. Ako bitong bata, kana, na ako nang umah. Kanang gika sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ani. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan Gaha Plus Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies, o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta.
4: Sa matagpalit ninyo sa
3: Target Line
4: Product Package o sa kabattle sa
3: Target Line
4: Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa
3: Target Line
4: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
5: Ngayong National Kidney Month, ating pahalagahan ang kalusugan ng ating mga kidney. Ang kidneys ay may mahalagang papila sa pagpapanatiling malinis at balanse ng ating katawan. Ngunit ang sobrang alat at kakulangan sa pag-inom ng tubig ay maaaring magdulot ng sakit sa kidney. Kaya ugaliing uminom ng maraming tubig, kumain ng masustansyang pagkain at mag-ehersisyo araw-araw. Kapag nakakaranas ng hirap sa pag-ihi o madaling pagkapagod, huwag mag-atubiling magpakonsulta agad sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radyo Magbating.
6: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
7: Schumacher.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Oras, hatod ka na ito nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang ko.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acerillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Welcome sa itong programa Mantag Lourdes sa Lourdes, Santo Rico One Update. Kinisilid ka batsa na mag-iuban ka ninyo. Sunod sa media oras ang paghatod sa magkasayuran, kalambuan, Datong Electric Cooperative. May buntag sa tanan ng itong mga MCO. Sa Member Consumer Owners Organization, nagilang kumbanong Chairman, Vice Chairman, Secretary, o Treasurer sa tanang mga Board of Directors, pagpangulo ni President Edmundo Dondali Jr. sa Management and Staff, pinagi ni General Manager, Chief Executive Officer Jose Raul Saniel, sa tanang mga department heads, ilabi na ni Ma'am Azucena Diaz Lagura, ang Institutional Manager, the same time ADP Manager, nga dosab ni Engineer Clifford Ferulen, ang Executive Staff Assistant, Port Plan Manager, the same time OIC Area 2 Manager, kaya ang Sansuri ko uno, Dito Luka Maerias, din ang Area 1, under sa supervision ni James Daniel, samtang Area 3 ni Engineer Joey Subing-Subing. Pizza dosis sa bulan sa Hunyo 2026, isaulo karong adlaw ang ika-128 na tuig ng kasumaran sa kaugalingnan sa Pilipinas, ang Independence Day. So 128 years ago, maunay pagkaangkon sa kagawasan sa nasud sa Pilipinas. So happy Independence Day kanyong tanan. Labi na sa may empleyado karon nga street ang ilahang walay tungha no sa opisina kay Independence Day plus Sabado ug Domingo. Apan adto'y pahibalo may gala nga ang Samsuri ko uno walay holiday, walay Sabado, walay Domingo, abli gihapon alang ni atong gusto mubayad sa inyohang consumos kuryente. Abli ang Area 1 diya sa Switch Ramulbang Saysay. Abli ang Satellite Office diya sa Kulumulawi. Abli ang Area 3 Office diya sa San Miguel. Ug abli po diya sa Central Office. So, di ginamawad ang tao. Dabi na kung peak collection period, ting bayad. Ayaw yung ingon na di kong bayad kay Sabado o Domingo o huli di karon kay abli yun ang Samsuri ko uno na. Gawa sa mga bayad centers. Kaya kanan sa mga bayad centers, abli na sila kung peak collection period. Kaya nabanting bayad. Pito na siya kaadlaw. Kaya human sa collection period, i-forward na ng resibo sa mga tagsa-tagsa sa opisina. Kaya nanan na siya pagbayaran ninyong surcharge. So, mauna agig pahinom-num na. Huwag ipahinom-num po na ito nga. Siguro ugma, hantun sa Pizza 22, mao na ang pagpadala o reminder nato sa ato mga MCO. Labi na katong nalimot, no? Kay basin maputlan mo. Kay bisan pa og staggered basis pa ng pagbayad ninyo, dili mahitabo nga dili gyud maputlan. Putlan yapon kay sa gikayo na nato sukdanan o parameters man na sa National Electrification Administration nga paggrado sa mga electric cooperative, appeal man ang collection efficiency. O, ato kahinom naman nga, Samsuri ko uno, 100% pagyuta since 2018 sa pagdumala ni GM CEO Jose Raul Saniel. Muna nga, di kita musugot nga, di kita mahimong top performing electric cooperative, most outstanding electric cooperative sa Tibok Pilipinas, sa Tibok Region 9, sa Tibok Pilipinas. Di kita musugot, ana. kay ma-break niya ang record, labi na nga ang sensory kuno nag sustain na pod sa iyang system loss nga 7%. Single digit na kaysa una ang system loss usahay mula pa sa 10%. Siguro sa balaod. Unya kung 10% ra ba dili na maka-charge sa sensory kuno o system loss charge kay cutoff region sa 10%. Unya karon kay 7% ra man nakadaginot ang sensory kuno og 3%. Unya for every system loss 1 million may na siya. So sa to pa nakadaginot ang sensory kuno og mga 1 million man per percentage. 3 million mo na hinungdan nga gamay ra kayo ang ato ang rate per kilowatt hour kada bulan kay wala man ta nag-charge o system loss charge nga doon sa itong mga MCO. Gani ang ato ang rate sa pagkakaroon na alagi hapon sa 12 pesos o 43 centavos per kilowatt hour. Kung kumpara ato miaging bulan, 13 pesos o 62 centavos, mauna nga karumula na in-decrease ang atong rate o 1 peso and 19 centavos per kilowatt hour. So nindot kayo no, umana siya og ato pa pahinom do mga karon Hunyo 23 mao gyud ang cut off date alang sa atong mga obligasyon. Kung cut off date meaning nakabayad ang tanan, okay. Kung dili makabayad ang pizza 23 putlan yun na siya kay aron 100% yun ang katulad nakabayad appeal. Appeal na siya no, 100% yun aron nga 100% pud ato ang collection efficiency mo na siya mangikan. O karon ato gyud pay pebalo nga ang atong task force kapatid nga gi-create sensory kuno duha man to ka team, team 1 o team 2. Gani atong i-acknowledge katong nakakuyog sa task force kapatid diri sa Mindanao ha. Adunay 34 ka mga electric cooperatives sa tibok Mindanao. Unya mao na nang gawas karon gipadala dito sa General Santos City, sa Socoteco 1 ug Socoteco 2, South Cotabato, sa Sokelco, Sultan Gudarat ug uban pa nga mga silingan nga mga electric cooperatives sama sa Dasueco, Davao del Sur, dinato na Sairan nga 99% na sila nga nahibalik ilang service sa kuryente. Niya karon 100% na siguro to kay nagbasahan ako mga 3 days ago naman 100% na to siya. So yun na nakanindot ang mga electric cooperatives dito sa Mindanao nga adunay task force kapatid nga nagsugod na sa una pang panahon during the time of Reverend Father Francisco Selva nga mautoy administrator sa National Electrification Administration. Apan sa wala pa siya mahimong administrator, general manager na siya sa tulo ka mga electric cooperatives sa Cebu Province. Cebu 1, 2, ug 3. Kailan Cebu, Cebu Electric Cooperative 1, 2, ug 3. Muna siya mo, siya mo yung author ng task force kapatid. Niya, mystery naman ko din sa kahanginan nga, nakakuyog ko ang task force kapatid dito sa Lanao del Sur nga gipang balik to mga kutay sa kuryente kay pangkawat man ang mga poste, mga linya. So ipabalik ito ni Father Selva. Tanan po ito nga Manager Cooperative Series sa Mindanao, pinagi gihapon sa task force kapatid. So sa pagkakaroon, wala pa na uli ang mga task force kapatid, siguro karong si Manaha, muli na ito siya. So ato gihapon i-acknowledge ang kuyog sa task force kapatid, sila si Christopher Codelia, nga mauna ang construction supervisor, muna ilahang leader. Kauban ni Angelo Lauranelia, Michael Lumungo, Johnson Uba, Jovencio Clito Jr., Gilo Colliantes, nga mauna siya ang clearing crew nila, Philemon Labrador Jr., nga mauna ang boom truck driver. Ang team to board headed by Freddy de los Santos, ang District Line Supervisor. Iyang mga sakop, mo sila si Muhammad Gimba, Maintenance Lineman, Jovel Byron, Maintenance Lineman Yaponia, Aris Verano, Lineman, Boom Truck Driver Paginisya, no? Dayon, si Oliver Bimbo, Clearing Crew ni nila, sa ilang grupo. Si Rinaldo Candor Jr., Maintenance Lineman. Mauna sila, unang sa kabuok, pito sa Team 1, 3 sitos sila dito kabuok. Mauna ang Task Force kapatid, sa 1 Mindanao, Rapid Restoration, pagpabalik sa kuryente na napituhan sa linog dito sa Jensen nga naalin sa Mindanao. Sila mga ginatawag mga higala o Warriors of Light, kina itong mga lineman kay Morgan at sila, mga living heroes sa mga electric cooperatives. O karon mga higala, ato na pong balikon ang nahibilin ng mga schedule sa itong mga MCO meeting. So, Pete Sadusi Menron,

Nahumanaan pizza no ibid Jesu unse. Unya, karoon na pong pizza 16. Hunyo 16, adlaw nga, Martes. Monay MCO meeting diha sa Lumia District ng Dakbayan sa Pagadian. Urban barangay ni siya. Nandura na dili sa Amsuriko no. Lumia District sa buntag mo diha. Kumuyo ngay ko sa buntag, alas 8 na nga mo, but alas 9 lang giingon diri. Alas 8 na na mo, kay magparehistro pa man mo. Na yun, pagkapit sa 17, mo po na schedule sa buntag gihapon diha sa barangay Lourdes. Lourdes, sakop sa Pagadian, layo ni ka barangay, mo na'y crossing paingon sa Luzon Valley. O salamat kayo sa mga taga Lourdes nga kuhan nyo na sila, abtik na sila nga musalmot o mga kalihukan sa Amsuri ko uno. Sa buntag ha, kanan sa Lourdes, nga pagkahapon, mupursid na po sila diha sa La Suerte, kay silingan naman La Suerte sa Lourdes. In fact, nakana ko diha, tuyoon man ang Lourdes, o kanan La Suerte. Kay kanan din dalan sa La Suerte, mulapos tayo na diha sa Woodland Bigong Tigmaw sa mga del Sur. Yan na kay. Taon ng panahon, nakapuyo man yung kong Woodland, at taga Woodland magyapong ko. Na yung mga tao diha, nga mga tuog, La Suerte diha agi sa Woodland. Muna, sweeter yung ko diha, no? Pagkapit sa 24, muna po ni schedule, Hunyo 24, Miyerkules na ha, sa buntag gihapon, diha sa Linyan sa Pagadian City. Linyensa, ay gikan na Stiguma, Linyensa din surod na pagsurod. We hope na taga Linyensa, mutambong mo, sa buntag mo diha. Kaya na swerte, hapon na ha, pizza 17, hapon na. Sa Lourdes, buntag, sa La Suerte, hapon, pizza 17. Pizza 24, Linyensa, sa buntag. Pizza 25, Santo Niño District, Dakbayan sa Pagadian. Kung na ako'y wala na hingan ni Dire, hingan na po na sa mga kauban. O kay, siguro ugma, no, kay makita may ipang post man na sa itong mga taga MSD, Member Services Division. No, nga. Sila'y mag-conduct o MCO meeting sama nila ni Nido di Puro Capacio Andam, si Manchala Morales, si Levan Cabatsa, o mga taga area 3, si Roxanne Abrigo, Arujas Abrigo, diya po sa area 1, si Robel Jamuron, o si Catherine Suerte siguro, ang mag-conduct dito og mga MCO meeting. Nga matag karon ug niya, pahibalo gyud diri sa Radyo Kidlat, gumikan kay wala man nadayon ang magma. So mas maayo nang MCO meeting kay kada barangay na gina. Di na gyud mo kaingon nga di mo mutambong kay sa inyo ra man ang barangay. Ikaw na magpahigayon og magma. Dunay tendency nga naay barangay nga gamay ra mutambong. Kay layo man lungsod magyud kasagaran magpahigayon og magma. Pero ay mo kabalaka katong ganahan og magma kay namang yun na siya ay raffle draw po. Okay. Sa karan, lagar na kadaog panahon sa raffle draw sa magma sa 24 kalungsod o siya sa Pagadian. Kini Pagadian mga galagi, bahin siya og duha. Kay uno man ka zona, zone 1 hangtod sa zone 6. Nya, separate po na ang raffle draw diha. Pero, kay wala man ang magma, magpadayon gihapon tong ARA, Annual Regular Representative Assembly, nga ato ginyang bahalag wa pa'y signal ang management, ato na ninyo anticipate. Nga naman, namang guna sa Constitution and Bylaws, nga every third Saturday of August, muna'y pagpahigayon sa Annual Regular Representative Assembly, representative kay representante ra ang mutambong niini. Adunay 2040 kama officials sa member consumer owners. Muna to kong ingon nga matag barangay, adunay chairman, vice chairman, secretary, treasurer, sila na mutambong
sa ara, murag 31st ara na na, ka 31 ka tuig, pagpahinu ara, sa Samsuri ko uno, karong August 15. Kaya gilantaw na ako sa calendar, August 15, 3rd Saturday of August. So sa ito pa, pagka August 17, pa yun sa 22, muna na ipapahigyan sa week-long celebration sa kasaulugan, na celebration ko na, kasaulugan sa Samsuri ko uno, sa yung 54th anniversary celebration. 54th meaning, kulang lang isa ka oras, usaka tuig nga gitagalanta nga marinyo atong prangkisa. Prangkisa nga maka-operate yapon ang Samsuri ko uno nga may mudumala o kuryente dili sa Sambunga del Sur. Pero dili sa Mabalaka, siguro napay gamay nga mga requirements niya kay si GM ba ang General Manager sa Samsuri ko uno. At the same time, siya po ng PhilRica President karon. Siya may pangulo sa 121 ka military cooperatives, din ang membro ng PhilRica, mga board presidents o mga general managers. So, din ang tama goal niya na, kay gani, nanay kadungan sa Samsuri ko uno, siyang prangkisa, ang Saneco sa mga del Norte, na-approve na ang ilang prangkisa. Adunay siyam ka military cooperatives nga na-aprobahan na. Ugag ng lihok anak karon mga higala, maong duha na ito kapartiles, ang PhilRica o ang APIC. Kaya maunay main function nila na magtrabaho, na magpadayon ang servisyo sa kuryente sa military cooperatives. Kaya walay prangkisa, hindi mo na magka-operate. Sama sa Nahitabo sa Nordico, Northern Davao, ay na prangkisa, may expire karoon pang 2028. Ug ngano giilog man siya sa Davao Light, muna nga nakaso na karon, murag dana siya sa Supreme Court, kay ang Regional Trial Court, wala man. Na sila'y requirement sa Davao Light na kung mukumpete sila, competition ba, pagbaligya o kuryente sa Nordico, Northern Davao, kay kanang Nordico, sa una, Danico na siya, Davao del Norte, kay Davao del Norte province ng alagaran. Niya karong kay napunan maglaing probinsya, ang Davao de Oro, muna ang pangalan niya, Nordico na, kay kananduha ka probinsya, Northern Davao mo na siya. Muna Nordico na siya. Niya karon gi-question, nga nung, mi-take over sila sa Nordico, nga wala man sila kaugalingon nga subsidyon. Wala sila kaugalingon nga linya. O guban pa no nga mga accessories kung mamaligya ka kuryente. Muna siya nga ang mga MCO gyon sa Nordico nagpabilin yun sila kay ilaha maging kabtangan sa Nordico kanang pag-ilog sa Davao Light. Kanang Davao Light yan sa Abuitis Power Corporation. Kay sa Republic Act 9136 kanang ipera gusto man good si pwede sila mo sapaw mamaligyaw kuryente. Pero kinahanglan nga ilang kaugalingon na linya, kaugalingon nga substation, yun ana niya. Karon kay na may kontrata ng gipirmahan sa Nordico tali sa mga supplier. Supplier kuryente ba? Generation sector. O sila may tagiya sa mga planta. Niya karon mangilong sila. Niya asa man sila i-supply kuryente niya kanan sa Davao Light na araman sa Davao City. Muna kanunan ni nato gisgutan for information no sa tanang na minaw nga dili basta-basta nga ilugon ang electric cooperative. At ug panalipdan kay gani ang One Mindanao karon ang Ambreco, ang PhilRica ug ang APIC nagkahiusa nga babagan ang pagbaligya privatize sa mga Agos o Pulangi hydroelectric power plants. Kung sa mga Agos, dito sa Mindanao, doon ay unom ka mga planta. Ang Agos 1, Agos 2, wala may 3, Agos 4, Agos 5, Agos 6 na planta. Ang kinadakaan ng planta ka ng Agos 6 na sa Iligan City. Ang mga 200 gigawatt na siya.
Unya na po Pulangi River, kanang Pulangi 4 hydroelectric power plant din ang suba, suba sa Pulangi River giputangan og dam gipaambak hydro gihapon. Barato gihapon ang kuryente. Kay turbine raman ang gipaambak ang tubig. Wala nagadalag makina nga patuyog sa turbine kundi tubig ra. Muna nga ang presyo sa hydro 2 pesos sa regyon per kilowatt hour sa ilang panahon. Pag privatize during the time of President Fidel Valdez Ramos way back 2001 mauna nang IPERA, Electric Power Industry Reform Act, gipasunod ang mga coal power plants. Gisugnuran og uling nga gimina. Og mauna hinungdan nga adunay 86% nga coal din sa Mindanao, muna mahal ang kuryente, kaya ilang baligya, 8 pesos naman o 40 centavos per kilowatt hour, kay coal man na siya. Di sa magipalit ang coal, wapoy lain sa Indonesia. Kaya ingon sila, lahang kunong coal sa Mindanao, pero gibaligya sa abroad kay dollar price. So, wala tayo ng kapilian ang Indonesia region. Muna nga, muna hinungdan sa private decision na mo'y pagmahal sa kuryente din sa Mindanao. So, karon ang One Mindanao, pinagi sa duha na to kapartiles, o ang Felreca, o ang APIC, o ang AMRECO, nagkahiusa nga babagan yun ang pag-privatize sa mga hydroelectric power plants kay mauni bugtong kanang unsay nga na na ang tangiyaan ni taga Mindanao yun. Dili gina siya pwede ng natural resources ang magpahimulos ang mga oligarchs, mga dagkong kapitalista. Kinala na magpahimulos sana kay barato raman ang hydro tag 2 pesos per kilowatt araman kita ng mga katawhan diri sa Mindanao ang magpahimulos. So, giprivatize naman ang kabtangan sa National Power Corporation dito sa Luzon of Visayas. Wala na dito, privatize na, baligya na. Ang si Mindanao na nabilin na doon na patay hydro kay nagpirma o manifesto ang tanang mga MCO sa whole Mindanao supported by mga congressmen sa Mindanao na hindi tayo musugot na ibaligya ang mga hydro o kinahanglan na kita'y mapahimulos sa natural resources. O niya, during the time of President Rodrigo Roa Duterte, siya may presidente, di gid siya musugot kaya tagaminda naman to siya. May perma siya executive order na dili ibaligya. Niya karon, na napoy plano sa gobyerno nga ibaligya na siya. Muna, nagibabagan yun na sa whole Mindanao na dili na siya ma-privatize. Kaya aron, kita mo pinakabarato kuryente sa tibok Pilipinas. Kung i-consider ni mo ang presyo sa kuryente ni sa Mindanao, tinuna kita kina pinakabarato kuryente sa tibok Asia. Muna, nindot kayo na siya. Musugot di ito na. Di kita musugot, no? So, muna nga, o mag-RMC ang Samsuri Kuno, papirmahon mo ang purma sa INSECO, National Center of Concerned Electric Consumers Incorporated, registrado po na sa SEC, to empower the member consumer owners na dili basta-basta ilogon ang mga electric cooperatives, dili basta-basta nga ibaligya ng mga hydro, hinahalan kita ang magpahimulos ni Ana. Dili ang mga dato. Kaya kung dato, mawala ito giingon ni President Ferdinand Edelin Marcos Sr. ang amahan, kaya siya may author sa Rural Electrification Program na kung ang negosyo sa kuryente ihanag sa mga dato, ang dato, musamot ka dato, ang pobre, musamot ka pobre. Hinahanglan nga ang katawhan may managiya sa hydro kaya mo man ay pinakabarato na presyo. Kaya tubig man ang kapadagan niya na. Kung karoon may gala, ato po na yung gigreet o happy anniversary po
Kaya kung 128 years na ang Independence Day, mag 124 years na po ang pagkahimugso sa Iglesia Filipina Independiente. So, good morning sa tanang mga IFIans. IFI man na sila. Nga, karong August 3, mo na 124 years nga kasumaran pagkahimugso sa IFI, sa Tibok Pilipinas. Okay. August 3, 1902 man. O niya, kana Independence Day, 1898, mo nang 128 days na sila. So, August 3, 1902, mo po na siya ang August 3, mo po na kasumaran pagkahimugso sa Rural Electrification Program during the time of President Ferdinand Idalin Marcos Sr. August 3 man na. Natawo ka ng Rural Electrification Program na matod pa ni Marcos Sr. Kung nasipyat ko na namang programa, REP, mahimo na siyang RIP, rest in peace, mamahulay tanan, wala tayo kuryente, mga kabaranggayan, o mga kalungsuran ng gagmay. So, nagpasalamat ta sa Rural Electrification Program na gimugna na diri sa nasud sa Pilipinas aron ma-energize kita tanan ng mga kabalayan. Gani ang mandate karon sa national government, kinahanan 100% na matagaan o sugang nangitab nun ang

anniversary sa oh, 24th anniversary sa Iglesia Filipina Independiente. May pagpabilaw di ay sa mga Yap Brothers de sa Valiant Electronics, si Mr. Junjun Yap, si Mr. Ruel Yap o si Albert Yap. Sila mo in charge sa function hall sa Valiant Electronics nga magpagyan o leafy meeting every second Saturday. Karon ato pong i-greet og happy 24th anniversary ang Men in Motion Dancers Association Incorporated. Nga rehistrado gyapon na sa Securities and Exchange Commission. Karong June 22, muna pagkahimugso, MIM, ang minubo anak niya, muna na ilhan is pagadian. 24th anniversary, karong June 22. Pero ang celebration sa MIM, karong June 27, itunong Sabado, i-extend kay ang among advisor, si Mr. Roland Romarati, hindi man available ang adlawa kay principal manager sa St. Cloth Elementary School sa Gipos. O yung man si Benedict Gumulom, mapunay mo ang nahibilin nga advisor karon sa MIM, niya karon taon-taon, mabuhat ako o program kay muna yung tamdan sa 24th anniversary celebration nga ito ipigayon sa Tukuran Beach Resort. Pahibalo rin na mo ang insakto nga venue sa pagsaulog sa 24th anniversary sa Men in Motion Dancers Association Incorporated. Nga din ang karunsunod tuig, magsaulog na siya sa iyang 25th silver anniversary. So, kana lang, ato din gipasalamatan ang tanan natong mga tigpaminawan di sa Radyo Kidlat sama ni Fernando Bangay Siso, uban pa, si Bugong Putis, nga kanunay minaw nato at tutulmanon, si Ma'am Virgie Bonbon, nga former Provincial Director sa Department of Labor and Employment. Kuro retire na. Maminaw gina kanunay ni atong tutulmanon. Salamat po sa itong mga sponsors sama sa RC Sanyos, pinagi ni Mr. Christory Ramones. Amo po ng kauban sa media, kaya naman siya printing press. Nga buhat po sa kalendar, sila po iting supply kalendar din sa Radyo Kidlat. Salamat po ni Mr. Pari Imi Lumasag o ni Attorney Margie James Lumasag. Nga mo take sa ko kung kunsay nahurot na mo din. Kay kanay lang ipanghatag na coffee made of sugar para manasamo mabisita diri sa Radyo Kidlat. Ang taga Brigada, ano mo ni diri, R.E. Mendix PR, taga uban mga may stasyon, diri sila sa Radyo Kidlat. Kauban naman may sa media. Salamat po sa Alfred's Water Refilling Station nga naan na himutang sa ibabang dubahin, estate diri Santo Rico Uno, Vicente and Serenity Street. Murag dool sila sa covered court sa kuan Santa Maria Substation. Dayon, salamat po sa Barracks Water Refilling Station sa Maybana Street, Hadol, sa Old Barangay Hall, sa Lumbia District, Lindakmayan, sa Pagadian. Salamat po ni Ma'am Ina Pilias nga kanunay maminaw. Basin o nakapaminaw na karon, kaya wala man sila nag-abli. No? Siguro yung mga sako nag-holiday pod, no? Pilias Friendship nga panag-iya ni Ma'am Ina Pilias nga sila mo pinakabarato o bookbinding nindak bayan sa Pagadian. Kauban sa mga staff, sila si Hildo Hinugin, si Ryan G. Judaya o iyon man si G. Tihano. Muna yung mga staff karon tulo na sila kabuok. Muna paspas ng servisyo kung kinsay gusto mga friend niya sa Pilias Friend Shop. O, sa ngalan sa Santo Rico Uno, pinagi sa itong mga board of directors headed by our president, Engineer Edmundo Dondali Jr. Nga mo ang director sa Distrito 6, lumani na Tigbao Gipos sa San Pablo, siya mo ay presidente karon sa Junta Directiva o siya po ay caretaker sa Region 5, District 5,

kababayan ng buntag, kaninyong tanaman yan ng BBC Baklit Balita alas 9. Ni Duyo na ang Zambanga ng Sir Police Provincial Office sa pagsaulog sa Ikasinta 28 nga daw sa kagawasan sa Pilipinas. Inaungi sa flag raising ceremony. Ngayon ipay gayon kagahapon, Hunyo Dasa sa Camp Major Reginaldo Abilon, Pagadaan City. Din kini ang gitambungan sa mga kapulisan ng personnel sa nakalang unit sa ZSPPO. Ang selebrasyon na doon ay ting mga kalayaan, kinabukasan, kasaysayan na naghatang o pagpasinungog sa mga bayani na nakigbisob alang sa kagawasan sa nasod ang magpahinomdom sa responsibilidad sa matag Pilipino sa pagpalambo sa nasod. Yung nabati ang daklit balita alas 9, ay ako si Banding Banding Wada Cheryl Onyotli Razana. Magang salamat o may buntag, kaninyong tanan. Thank you.

0: Lady Montoya. Mapipili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa ito, hindi natin sa kabilang mga pagkos natin kanan. Kapanisan, pagkong sa clubs, magkalit

0: targeted the best sub-Bamaric performance. The Raisigini, ang sub-Bamaric Brassman Austin. The Play and Capsula. Ang itap-tap ang sumatiin ay sa iyong kape na sub-Bamaric performance. Ang kuma ang doubling mesa sa kape o capsula. Si Fred Chow sa iyong Bamaris. Si Fred Chow sa iyong Bamaris. Sub-Bamaric performance. Ang sub-Bamaric Plus Capsule. Napalitikaroon sa mga butika.
1: Oras ng isang natin pagdating alas 9:02 na sumunod na ang pinoy 7.6 natin pagdating.

Mayong pag-celebrate kaninyong tanan. Ano na usap ang nag-iisang koy sa balat ng radyo, ang yung koy si Jay sa kahanginan. Ang magigawban kaninyo parang sa paghatag kaninyong kalingawan. Diri sa to ang tulumanon ang tunog Pinoy 756. Sa to mga mag-uuma karong buntaga, ang uban kay nanas ilahang kaumahan nagtangkil o gatagsatag sa kabanga radio katubitong Abigon nga radio katong debatere. Oh, na diharon na ang uban pod kinara sila nga panimalay nasa tindahan nagpaabot og dunay mga customer nga mamalit. Ingon man sa tuwa nga mga drivers karong mga orasa, ang uban nagbiyahe aha paingon nga destinasyon galaag ba kahapmo going to maligo og dagat. Pero naka-monitor diri sa Radyo Bagting, good morning sa inyo ha. Oh, daghan salamat sa makanunayon nga pagpaminaw. Sa tulong manon, Ardubakas Bian sa Radyo Bagding. 0938-077-614 ang atong text line. Atong usbon, 0938-077-614. Atong usbon, 0938-077-614 and also 0938-077-614 and 0954-286-3758. It's already 9:16 in the morning. Sa nugatang dalit lingaw alang kaninyong tanan mga pinangga namong tigpaminaw sa kahanginan. Hello kaninyo sa tanan po nga mga nagpaminaw karon. Hello sa inyo hang tanan. Sa nugatang dalit lingaw alang kaninyong mga orasa karon nasa tulumanon ang tunog Pinoy. Sa nugatang dalit lingaw mga pinangga namong tigpaminaw. Moira de la Torre, Malay.

0: Radio Bing Bing.
1: Zed Health Report. Health Report.
2: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kabutag o skabulan. Pa, sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pa sa inyong relasyon.
4: Ana oh.
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana mahimutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
1: Southon Plus Gold.
6: Ako si Jumar Santillan. Aduna ko'y bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Southon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi. Ug sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo ang akong bukol nawala. Salamat sa Southon Plus Gold. Barato kang epektibo.
1: Southon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
7: Ani ana ang gamhanan og gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies og daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Bagbag. Ding, ding, ding, ding.

0: Radio Bombing.
1: It's already 9:31 in the morning. Ayan, I love you, goodbye. After all, mag-goodbye na dayon. Nana na lugar. Yan na, dyan mo. Sa mga ipambiyaan, di ako ng mga orasa, hala, sige, I love you, goodbye. Nakaingon ba mag I love you, goodbye, or else, ki wala pa dyan intawan. Ibiyaan lang magpinagkalit. Yung marabi tao, gawala lang, di ba? Anyway, guys, it's already 9:32 in the morning. Sa gusto nga mo tawag, ha, pwede nga mo tawag, 0938-077-614 and also 0954-286-3758. Caller from the line. Hello, good morning.
2: Hello, good morning, Jay.
1: Yes, good morning ni mo, Palangging. Ahamang ka na pinanawag ka ron, Naisa.
2: Good morning, Kois Jay. Sa Tagabay.
1: Sige. Kaban ha, si mong anak, oy.
2: Grabe, Uday.
1: Sige, go ahead sa mong anak, go ahead sa paminsahe kay mong anak, muhilak unya.
2: Grabe ko dito ko yun.
1: Di ba gid ang kunon, oy?
2: Hindi naman niya ako, anak.
1: Oh, gusto din na.
2: Kuhan ka rin, pagumangkuhan na ako.
1: Ah, pagumangkuhan. Sige, ibutang ta na lang. Panawa na, mama daw. Sige, go ahead, Aisa.
2: Good morning, Kois Jay. Dayo, may ba dahil sa doon ka mga pag-umangko niya ako. So, disimilin siya niya. And, kaya lang po ito at Ivan at Iche. Sa tanan na lang, Kois Jay. Dayo, request niyo.
1: Ano sa request niyo mo?
2: Pagbigyan muli.
1: Pagbigyan muli. Sige, pabuta lang ha.
2: Eh,
1: dali, double check na to sa isa.
2: Sani magbalik.
1: Ha?
2: Oo.
1: Sani
2: magbalik.
1: Sana'y magbalik. Sige, double check na to. Salamat sa pagtawag.
2: Pag muli, dayon, sani magbalik.
1: Sanon. Okay, salamat sa pagtawag. Salamat. Sana'y magbalik daw. Anong kinahanglan pa magid pabalikon, human yung gibyaan, stilan. Mamang masakitan mo taman kay inyo paghiapong dawaton basin pagibyaan na gani mo. Huy! Mga marupok nga nila lang. It's already 9:34 ng umaga, guys. Hello everyone, itong pagkabasahon nga text messages dalita. Matutpa, good morning, Kuis J. Magpatunog Pinoy lang. Sa akong gagalingon nga nagduyan-duyan. Kanindot pa sa mong kinabuhi, oy. Sa human nagpamahaw, mga pangutana, o nakapanlaban, napapugha ni. Kung naman nagpanlabah, sige, deserve ni mo nga magkuha na ron. Mag-tawag, mag-duyan-duyan. Tabyugon kaunta sa kuwan, kining kapre diha sa imuang silingan. Everyone, hello, Kois Jay. Good morning sa imuha, mamaha. O, sige, enjoy sa iyong pagpamahaw. Kay, mangita po tagpamahaw unya. It's already 935-0938-077-614 and also 0954-286-3758. Sa gusto nga mo tawa, good morning, Kois J. Magpatunog Pinoy lang ko sa katong cooler ni mo karon. Okay, Isaac, hello daw si Muha. Ika ni 402. Hello, Kois, maing buntag sa Muha. Magpatunog Pinoy lang sa tanan nga mga naminog karon sa Radyo Bagting. Labi na gyud diri sa may Lakupayan Tigbao. Good morning. Taga Lakupayan Tigbao sa Muangad Dalster. Good morning po sa inyo, ha? And then good morning also sa may taga Dayana Countryside, taga Nanganangan, or hawa na tapitan din, ha? No? Diyas sa may Tigbao. Hello sa tanan. It's already 9:35 ng umaga, guys. Dari paghihapo sa to ang pagparaguban na Tunog Pinoy 756 sa Radyo Bagting with your Kois Jay. Angelin Quinto sa aking pag-iisa. Ambot o sa nakita niya. Good morning.

0: Radyo Bagbag.
1: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong bigamit. Kogon na yun, Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
3: Experience the best accommodation from a hotel. The new
4: Pensione de Eliana.
3: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
5: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
6: Unsay alibyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
7: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
5: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountant. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tung 2018. Nakaprodus na ang PCC og unom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niadtong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong April 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
9: PCC, taking the lead in providing quality education.
0: Radyo Bagbag.
10: Ding, ding, ding, ding.

0: Plus. Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako dahil si Gary, grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santong Plus Gold. Akong gibanatan dahil ginom, 3 times a day gin na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santong Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-18 na lang. Grabe epektibo sa Santong Plus Gold.
1: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santong Plus Gold, mapalit sa mga butika. Santong Plus Gold.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.
4: Sa matagbalit ninyo sa
3: Target Line
4: Product Package o sa kabatol sa
3: Target Line
4: Food Supplements kauban sa tulog kabatol sa
3: Target Line
4: Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
5: Radyo Bagbag. Ding!

0: Radyo Bonbon.
1: It's already at 10:11 in the morning. Balik ta diri sa pagpanaguban kabagding sa programa Tulog Pinoy 756 sa Radyo Bagding. Kaban paghihapon ang iyong koys Jay sa kahanginan. Kaninyong tanan sa mag-ausapa. Good morning. Darito sa inyo mga minsay karong buntaga. Ipadangat sa tuang at tulumanon. Good morning to Aljo na Mukatkat. Good morning koys Jay. Maing buntag po kanimo Aljo na Mukatkat. Okay, diri sa may Pagadian City. Patulog Pinoy lang sa Tagalogan family, Pagalaran, og Tagayon family, good morning daw, Clarin family, Pangan family, Malmis family, Albano, Tagarda family, and also sa Namugatkat family, nagpatunog Pinoy, si Aljun Namugatkat. Salamat kayo sa pagpaminaw ni mo Aljun, good morning sa imuha, og sa imong pamilya. Other one, kabagting, hello ko is Jay, good morning sa imuha, magpatunog Pinoy lang, yes, good morning po. Hello daw sa iyahang kaugalingon nga nagkaon og saging. Hoy! Onod ka ng saging karo mga panahuna. No? Lami kayo ang pagkaon nga saging. May saktog sustansya mga pinangga namang tigpaminaw. Other one, hello ko is Jay. Good morning sa imuhan. Magpatunog Pinoy lang sa tanan nga taga o Labangan, Zamboanga del Sur. Hanapit sa Labangan ang inyuha. Anyway, good morning sa tanang taga-Labangan nga nagpaminaw garon. Dagasalamat sa pagpaminaw. O sa tanan nga barangay diya sa Labangan, kung unsa man nga barangay nga nagpaminaw garon. Hello sa inyo, habutangi og exact nga address. Aron nga dali ra nato nga matimbaya og mayong buntaghan. Okay, daghan manggod og barangay ni nga Labangan. Balot tag sarang sana di repita kung harapit inyo ha. Other one, hello ko is Jay, may buntag. Yes, good morning po. Until what time kataman? 11 na kukutob. Una, sa gusto nga mutawag, pwede mo nga mutawag. Or sa gusto nga mutext, you can text me. Hello ko is may buntag. Yes, good morning po. 024. Ang atong tulaman ng Gabagdig Gabalkada, sinabagan kasi kanunay, no? Sa GPM 88 International Manpower Services Corporation na nagkinahanglan ng mga domestic helpers sa nasod sa Saudi Arabia, Kuwait, Qatar o sa United Arab Emirates kung Dubai. Muna sa pay mong gipaabot, alang sa pagtrabaho ni mo sa abroad at doon na sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Nagtanyag sila og libreng kapuyan sa Manila, libreng nga pagkaon, libreng nga pamasahe, libreng nga pagkuhag passport og medikal, usay na paglangan, ina pagduha-duha. Kung ikaw doon ay plano nga mutrabaho sa gawa sa nasod, apply na sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. O pagkikitay lamang ang ilahang maabtikon o mabiabihon ng staff nga mao si Jacqueline Cabahog. No, diha dapita kabagdig kabalkada sa may Santa Lucia ni ilahang buhatan. Panay na paglangan, alasa, pagtrabaho ninyo sa gawa sa nasod. Dito na-apply kabagdig kabalkada sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. It's already 10:14 ng umaga. Padayon ta sa paghatag pagtagad sa inyohang mga minsahay karong buntagan. Oo, kay man manguan na po niya, mangluod na po niya ning uban nga dili mahatagag pagtagad. No, mangluod na po ning uban, lalisod na kaayo, makuha na po ning pikas ngabil, mahiubos. Masamot yun, kayat-yat ning ngabil sa uban nga mahiubos kabag tigabag. Okay, dito sa inyo mga minsahe, panayon to sa pagbasa. Good morning, Kuis Jay. Good morning po. Patunog Pinoy lang ko sa tanan ng mga suod nga barkada. Sila si John Mark Albarico, Tanawan, Manisan, Marwiji Bunghanoy, Bihasa. Asa Chavez, gikan ni Aljo na Mugatkat sa Drisa May sa Pagadian City. Hello John, good morning. Mayong buntag, yes, good morning po. Patunog Pinoy lang sa Albarico family, Manisan family, siyang mama Alberta Manisan, sa ilong papa nga si Ernesto Manisan. Salamat ako mga igsoon, pagumangkon o kaigagawan, o sa kong mga barkada nga sila si Tol Marwi G. Bunghanoy, Bihasa. Ace Chavez, Aljo na Mukatkat, yung best friend. John Mark Manisan, sa may Fatima San Miguel, Zamboanga del Sur, hello kanimo. Dagang salamat sa pagpaminaw, daghan kiyong ha, salamat gid kaayo. Other one, hello ko, Ace Jay, may buntag sa imo ha. Yes, good morning po, pa-request ng kanta, may kahati pala ako. Hi, bakit naman? Anyway, it's already 10:16 ng umaga, coins. Diri paghihapon sa to nga pagpanaguba sa kahanginan. Remember me this way. Diri paghihapon sa programa ang Tunog Pinoy. Good morning kaninyong tanan.

0: Sunfone Plus Gold.
1: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Sunfone Plus Gold tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Sunfone Plus Gold, kinaayo ko.
0: Sunfone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfone Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
2: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Paharis Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
3: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy, 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga: Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT. Ug aduna pay junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027. Magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City. O mamay mausap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.
4: PCC, taking the lead in providing quality education.
5: Di ana ang gamhanan og gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing the Get Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga naisang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga naila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Get Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line product package o sa kabattle sa Target Line food supplements kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
6: Radyo Bagbag. Ding, ding, ding.

It's already 10:33 in the morning. Dari paghihapon, ito naman noon ang Tunog Pinoy 756 sa Radyo Bagting ka mo nagpaminaw. Mga pinaganabong digpaminaw sa kahanginan, ikaw lamang by Gretchen Barito. Okay, sa tanan ng mga in love karong mga panahon na, hala sige, just enjoy. Okay, ipadayon lang inyong pagka-in love karong mga panahon na, mintras nga pwede pa. Kaya pag dili na pwede gani, o undang na lang po. No, undang na lang po. Pag dili na gani, pwede. Pero kung pwede pa, hala sigaw. Kaya sayang po, kumbaga, ang inyohang mga kuwan. Ang inyohang dapat unta nga i-enjoy, no? It's already 10:34. Hello, Kois J. Good morning sa imo, ha? Yes, may buntag daw siyang inahan nga si Mama Carlita. Oh, good morning ni mo diha, mother. Wa makagingan lang sa imuhang wala man gibutang hadapit ang inyuhang balay. Pero ang importante dira kay hello daw sa imuha. Gikan sa imuhang mapinanggaon nga anak nga wa gyud gisultig tagaasa kadapit. It's already 10:34 dang umaga, mga pinangga na buntig paminaw sa kahanginan. Another one, hello ko is Jay. Good morning sa imuha. Magpatunog lang sa tanan ng mga Delustrico family, Inodio family, and Enoch family. Good morning po daw, Tayanes family. Gikan kang Grace Tayanes. Good morning. Hello, guys. Maying buntag sa imuha. Magpatunog Pinoy lang sa imuha, sa imuhang mga kaubanan. Diyas sa Radyo Bagting, ug sa Bell of M. Good morning po sa imuha, guys. Jay. Yes, good morning po sa imuha lang, gang. Other one, maying buntag kanimo, maniod to tag sa'yo. Sige, enjoy sa pagpaniod to sa'yo sa iyo. Ay, hindi mo sakto, digin mapas mo. Kaya alas 10 pa lang, naniod to na. Di ba? Grabe, ha? Sharo, mapas mo, tadridapita. It's already 10:35. Another one, hello ko is Jay. Good morning sa imuha o sa mga kaubana sa Radyo Bagting o sa Bell of M. Magpatunog Pinoy lang sa kuang papa nga nagyaw-yaw kay wapa daw ka nakalungag. Walang ipapa nga dili magyaw-yaw basta kay kuan. Basta kay walang mo nagpabadlong. Normal na gina sa papa nga magyaw-yaw basta kay dili mo maghikay sa'yo. No, mas mayog yun nga maghikay mo sa'yo karon nga makakaon o sa'yo ang inyong pamilya. Other one, hello ko is Jay. Good morning sa imuha. Yes, good morning sad. Magpatunog Pinoy sa mga naminaw karon sa imong program. O sige. Wala tayo mahimo ani kayo. Di man good niya panganlan good way. Ambot lang kinsa ni silang mga abata na iyang ipang timbaya dani nga di magyud nila panghinganlan. Hello ko is Jay. Good morning sa imuha. Yes, maing buntag. Magpatunog Pinoy lang sa tanan nga mga tanan daw ang mga empleyado sa Muna Pharmacy. Or good morning mga empleyado sa Muna Pharmacy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Gikan ka na sa inyohang kuan. Kaubanan, Diana, nga wapo niya panghingan likon kinsa iyang pangalan. It's already 10:37 in the morning. 0938007764 ang atong text line kabagding. Again, 0938007764 and also 0954286-3758. Dugang lingaw lang ganin yung tanan diri paghihapon sa tuang at tulumanon sa kahanginan, mga pinangga namong tigpaminaw. Good morning ganin yung tanan. Okay. Ah, sabi na nga ba? Bayatot si Guevara. Good morning sa makausap pa kaninyong tanan.

0: Radyo Bagbagting.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no.
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanang. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauman sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo Bagbagting.

It's already 10:53 in the morning. Ganun yung tanan. Salamat kayo sa pagpaminaw, kabagting sa itong pagpanaguban sa programang Tunog Pinoy 756 sa Radyo Bagting. Hangtod na lamang sa Domingo sa Sabado po, rather. Sa programang Tunog Pinoy, God bless everyone. Amping. O, gayon man, happy.

0: Abangan ang ilang mga balatian.
1: Santo Basco!
2: Kasi Melissa nga taga-Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, mga suwayan o tumar ang Santo Basco, 2 ka kapsula o 3 ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa 2 ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung ang sugar, may ubos na o nangin normal. Daghang salamat sa Santo Basco.
1: Santo Basco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
0: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa 2 ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The secret of health.
0: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan na ang natabangan.
4: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
1: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
0: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The secret of health. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitray, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha nga may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The secret of health.
0: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Radio Magbating.

0: Manawa po ng taklob, basin makaswerte mo.
1: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nakinahanglan o mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayanan nga nagpangidaron o 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex-abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM 88 Angels Pagadian.
2: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
3: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
2: Skin Shop? Asa man adapit?
3: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
2: Unsa man ilang baligya didto?
3: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
2: Safe ba na ilang products?
3: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop name. Safe ug legit tanang baligya.
2: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
3: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
4: Mag-skin shop na, mugwa para ka, mu-income pa ka.
5: Rock Radio, Mag-king.

0: Radyo Magbanting.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Coffee, makay, masig, maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, di naging maglayan akong kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sandig sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Skid lang yun ayo akong kilid na naka-ihilig yung kogdo. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yun ko. Ah, one week, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman ko yung bati. Nakahantog karoon. Nagmimitin ako. Antog karoon. Ayon ako. Bunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isaisin. Tanakapin. Sabay na bis ka.
5: Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one ng Antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos makaangkon ka og duha ka Antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kini agi pasalamat sa ika 45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa Antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District ni Syudad. Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga Antipara. Clear vision is our passion.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
9: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na napupuyat sa hindi ako napapagod sa biyahe.
10: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
0: Radio Magbanting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog. Tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka. Kay anina na ang mudugang sa inyong mga problema.
4: Let's get ridiculous!
3: Hudya ka sa kahanginan.
5: Kauban si Lady Antonia.
6: Yes, hudya ka sa kahanginan na! Sa ato mga sugin, di ba minaw? Sa ato programa, ang hudya ka sa kahanginan, kauban na po ninyo si Lady Antonia. Shout out sa tuang mga nagkamas-kamas na Diyas Kadalanan. Sa tuang mga nanay tatay nga hantod karon mga kaudyaka, kamulo pa o sideline sa ilang pag-adlaw-adlaw. Shout out ya kaninyong tanan na ingon man. Sa tuang mga kaubanan na kamulo na o haray-haray karon sa ilahang mga tagsa-tagsa kapanimalay. Shout out ya kaninyong tanan mga kaudyaka ha. Salamat kay gipili po ninyo nga pag-amaminaw sa tuang programa. Ang hudyakas kahanginan. Kumusta man mo sa may inyong ginabuhat? Manginaot kami nga okay ra kadiha. Ang importante man nga okay ka. Basin may nagpugos ra kadiha mga kaudyaka sama aning pagpaminaw ani atong programa ha. Shout out po sa itong mga chikiting. Shout out sa tuang mga kamulo in town dihag hugas o plato sa tuang mga chikiting tabang in town king nanay tatay. Ingon man sa tuang mga mamag papa diha karon. Sa atong mga sa tuwa pong mga karon pa lamang nagpaminaw sa itong programa ha. Ang udyakas kahanginan, mga hanginon, madungog yung kunin niyo mga hanginon. Pero lay-lay nga oras. Ay, pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time. Ang inyong mga pa-udyaka o pa-joke time, naman tayo numero. I-text ninyo ang 0997-765-9923. O, mauna ito numero, sudyakas kanginan, ha? O, katopo dayong gusto makabalo sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Beting bagaa, dagan gusto gapangita diya sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Ang uban, muyaw-yaw, muingon na ba, Antonia? Sige lang kag-promote na yung produkto.
7: Sunano. Ang kuan. Naanod ang kanyang panagata.
6: Tangat ninyo yung pa-joke time mo, Paudyaka, 0997-765-9923. Ingon, bitaw ko nga inyo ron ang isulat sa inyong dingding sa inyong balay, kaya di pa na mawala. Gawas ko lang katon sa inyong silingan yung dingding. Mabalik na po, Lady Antonia!

0: Ah, makarelate yun may simong sonata, Lenny Antonia, ma-remember na ako. Dili lang ko pa ilanimo, basta naara ko, there is na buntora. Mao ba? Kinsa man ka, taga na buntora. Shoutout dyan kaninyo, hinaot na enjoy ninyo atong tukar karon nga makahatag o glingaw, labi na gyuts mga karaang tawo. Nakanindot ani atong sonata mga kaudyaka kamuramay. Sige na magod maghawak mo ang beat. Hawak mo ang beat, shoutout po. Labi na gyuts sa mga taga Sambuanga ha. Isgutan na ito ng Verticure Capsule para ni sa inyo ha. Muna ni akong giingon mataga takna. Kaning Verticure Capsule sa mga nangita diha. Sana all photogenic, kitani, potobulanghoy, regidintang Antonia, unya malipong pa. Natay kitawag nga Verticure Capsule, makatabang sa pakunon o kahilo ha. Agi baka mong lipong-lipong. Unya, out of balance baka ka. Wa ka mabalansi, ngon pang brother. Onya, gusto nimo nga mabalanse ka, maligo nimo pagbalanse. Ligo nimo mga toho, di mo panguna-una. Makakana bitaw nga feeling nimo nagtuyok ang palibot. Wa man ta kagipatuyok. Pero feeling nimo mga kaudyaka nga kalipong gyud ka. Natay Verticure Capsule. Kani nga kapsula, 18 pesos per capsule lang ni. The best kay ni para sa inyo ha, Lady Antonia, kondisyon na ikumot og nawong karong oy. Unsa? Kondisyon kuno kay ikumot og nawong karon. Unsa man maabot na ni may mong nawong kumuta ron ang una.
1: Napakaloka.
0: Kondisyon man kuno kay mo kumot. Tisingi sa nagkumot imong dagway, tanaw na to unsa bateon po na ima. Unsa may kaaway ni mo in tawon di ha? Oga, syempre po natay Memo Smart Syrup. Shout out po sa itong mga chikiti nga nagpapalit yun silang mga ginikanan og Memo Smart Syrup. Lindot ka ni Memo Smart Syrup mga kaigalaan. Labi na itong mga bata, bitaw nga di kay makasunod sa leksyon, di kay makasunod sa sugo. Unya, sige lang, higda-higda mga kaudyaka, magsigig silpon. Unya, pag-abot sa eskwilahan, katulgon. Muraga, unsay gibilaran, may tag, ang lesson gibilaran, ang kuan man di ay dula. Testingin ninyo gamit, ay patesting o gamit o Memo Smart Syrup na inyong anak. Ang Memo Smart Syrup kay Brain na supplement para sa mga bata sa makatabang pagligon silang memorya o concentration. Makatabang kini aron mas dali makasabot. Maka-recall sa ilahang kuan, kanang gitunan. Unya mas maayo ang performance sa eskwilahan. Unya moingon din kasi imong anak, Day, paniguro lagi giskwila. Day, kay puhon ka pangandoy, beka madato. Day, pareha makakagusto nga, pareha imong makita dyan sa television nga mura nag princesas ka dato. Day. Tubag din bata, Hay kapoy, kay study, oy. Mag-study ka, gusto mga kamudato. Anong? Ano magiging pa-study pa ta, oy? Aron puhon, pag mudato na ka, pag makakita kang trabaho, makuha man mo yung mong gusto. Muna puhon, muna mag-study ka karon, o niya ipatumar sa kag Memo Smart Syrup. Sabi ni si Papa, oy, nganong puhon pamanta mo dato, nga gamitono naman ron. Karon naman nato, gamiton, nganong puhon paman. Na, buting bataan, ninaliwat. Sa imo, ikaw may nag-ingon. Muna yung problema diha. Shout out na Maria Evelia Cahins. Sa itong mga OFWs, bebeng manatad peras. Ingo man Sir Istong, Mayong Condes. Kani bitaw si Eljo na mukat ka to Grandi Santisas. Matag-takna, gina ako ma-mention sa akong programa. Nga naman, una, first two, gina sila mo-comment og una sa itong FB Live. Grabe ni mga tawhana, mura gahulat gyud ni pirmi signal mo yaw yos Antonia. Daniel Abelia Dias Antipas, Sherry Vivas. Jerry Vivas diras Malalaga, Davao del Sur. Shoutout ko sa akong mga amigo ug miga sa akong asawa Antonia Mario Cruda. Shoutout ingon man ni Anel Senente. Ngano magong ibaligo dang apelyido? Itnenes. Shoutout Antonia sa akong asawa naglungag. Kani bitaw si Johnny. Johnny, malipay kuno imong asawa Johnny, gipanganlan po na nimo Johnny. Karon di man nimo mapanganlan na imong asawang naglungag. Kis pila man imong asawang naglungag ron. Delikado ni butang ilagi ninyo ngalan lagi ba kay wala gyud intahan ko na himo hantol karon wa pa gyud ko kapasar pagka manghuhula. Ani goro gyud intahan mo butang ngalan kay usahay ra mo mulabay sa tong newsbed ug sa tuwang text hotline. De pa rin yung mabutang ang ngalan agoy gyud kaayo ni nga usahay ra nato magilap na inyong mga text. Mag joke na lang sa akong mga kodyaka be para atong mga naminaw nga sige na lang maninta og pangaghot. Antonia, shout out ni Mudia Antonia. Akong apo Art Karail ang nagpa shout out. Lolo Geraldo Karail, may panis Lolo Geraldo kasabot pa. Gipanganlan pa niyang apo nga si Art. Shout out listening sitio Barangay Ipil, Surigao City, Erbin Junaldo. Shout out niya kanimo. Lady Antonia, ikaw ni kaysa pa ba di ay ne? Kaysa ba na ikaw di ay? Nag-text. Antonia, ikaw ne?
1: O, ako ne. Sabi na yung problema ni mo, brad. Isok ka, brad? Ano man? Isok ka, brad? Isok ko po. Isok po kong baho, brad.
0: Joke! Pura mag-iro? Joke time! Isa may nagpadalaan ni... Ay, wala nagpangabutang nga na. Gika ni 39344. Si Colas nga nag-atang og bus padulong sa ilang probinsya. Daubi kay sa pag-atang niya mga kaudyaka, unom na kuno ka bus ang miagi. Wa gyud siya hunongi. Wag itya hunungis, bas.
1: Ay, naunsa naman niya. Ay, huwag magyong ko hunungis, bas. Oy, ikaw nom naman tong bas milabay. Ano bang gagawin ko?
0: Perte, ginintaon niyang gula. Kaya wag itya hunungis, bas.
1: Ay, unsa kag muhigda na lang ko tunga-tunga ning kalsada, ba? Siyaro de ko hunungan aning mga bus bang muhigda na lang ka ko tunga-tunga sa kalsada. Hunungan siguro kung muhigda na ko derebe. Siyaro de ko makita nga puti mani akong karsones. Puti po niya akong polo. Ah, sige be, higda ro ko derebe.
0: Dawi pagkataon-taon kay nasa ay madungog nga nagdahunog.
1: Kani murag bas na siguro ni lapas unahan. Ah, kani gadagunog murag tingog ginis bas.
0: Di niya maklarong unahan kay layo pa man pero nanay gadahunog ko ng mga kaudyaka.
1: Buhigda ko be. Buhigda ko.
0: Wa madugay na nagyun ni padol nagyun dagahunog.
1: Kani kusog yung kayong dahunog, bebe. Kani, higda, kani. Dool na yung dagunog, kakaklaro na yun na akong saba.
0: May higda, pabitaw na siya mga kaudyaka.
1: Makauli, naging ko ane, kay nanay, mabantayan magkusbas kay mo. Bukuan, magkudiristo nga, siya ro, alang ligsan ko, bebe.
0: Kusog na nga dagunog, yun na dungog. Paghigda niya mga kaudyaka, pagkataon-taon siyang paghigda, naamay dako kayong eroplano milabay siyahang paghangat.
1: Ay, yung saman eh, eroplano man yung nilabay. Asa mong mga bus?
0: Kaluoy, basa danin eh. Pagbaklay na lang dahil ka kuya ginahinaya. Kaloon na pala. Sabi ito mga panahon mga kaudyaka kung kailan tagadali ba? Kung kailan tagadali, gadugay-dugay ang sakyanan. O ba? Kung kailan gakalate na ta mga kaudyaka, diha po'y gara-gara po sa mga rela, mga multicab, mga jeep. Ito'y tuyok po tas tibo kalibutan. Mugin na akong nabantayan mga kaudyaka. Ay na po tayo gitawag mga kaudyaka, ha? A Memo Smart Capsule. Yes, kaning Memo Smart Capsule, kabalo mo, kanabitang usahay, bitang sobra kay kabisis trabaho, dagan kay deadline, meetings, report. Dali ra ka makalimot sa mga importanteng task.
2: Kabaloka.
0: O, salayin ninyo ang Memo Smart Capsule, ha? O, para alerto ang utok o panguna-una o efficient sa inyong mga trabaho. Huwag mahinumduman ang mga assignments, report, meetings, anniversary, mansare, desare, menetsare, sikansare. Huwag inguman pa ang mga sari-sari. Para di mo kalimot nga namoy sukleonon, namoy hatagonon, naamoy bayaranon, naamoy paninglanon. Importante kayo nga natin saktong panguna-una, labi nag long term. Oh, kay pagligos memorya maning gitawag ng Memo Smart Capsule, makatabang mas dali nimo mahinumduman ang mga importante mga butang. Unya pangpataas sa focus o konsentrasyon. Oh, nindot kayo, alerto kasi imong trabaho, mamaligya ka mag-isda, bulada.
2: Kapaloka.
0: O baka utan nun, prutasan, bibingkahan, unsa bugasan, barbecuehan, balutan, bikirihan. Asa pa maywan ako na mention? Nabakas vulcanizing siap, barber siap. Oh, kanang tanan. Tanan lagi nga trabaho gagamit ta og utok. Gagamit ta og panguna-una. Unya importante kay nga di ta kalimot. Sa mga importante kay nga mga butang. Una kung gusto mo ong naamoy kanang mo suporta sa brain function. Memo Smart Capsule. Mauna siya. Unya makapakunod bagay sa stress. Tungod sa kalimot ba? Malimot pa ta? Ma-stress pa ta? Unya nakatabang siya sa overall brain brain health mga kaudyaka. Oh, nganong pohon? Oh, nganong pohon pa man nga naamay karon? Oh, di na ta mangutana Antonia kung asa ta nagkulang? Kaysa tulog palang daan, kulang naman ta. Apil sa kaon. Mangutana pa ka, asa man ay ko nagkulang, nagihatag naman ako. Tana. Helam, kakulang anang panutbras ni ma. Namunay problema diha mga kaudyaka. Oh. Shout out Marjorie Cabang diha sa may poblasyon sa Long Samoan del Norte, ingon may na Vina Jenrica Frente. Shout out sa akong asawa, life, sa akong life na mudragon usahay. Magbuga, lugar kakalayot eh. Shoutout ay ko sa akong family Stigbaw. Gimingaw na ko ninyo Gina Valdez, Conchano Jr. Valdez, Frank Valdez. Shoutout ay ka ninyong tanan mga suking tigpapinoy. Ipakiot eh sa muha kaya di man maayon ni masitag yaw-yaw. O ba ni mga di ba ingon ko sa inyo mga karaan atong tukar? Aperteng karaan na. O di ba kiay na?

0: Obladé, oblada, oblada, obladé. Shout out Lady Antonia, nalipay gid kami nga nakapaminaw na po sa imong programa gid intawon. Oh, shout out ja kaninyo ha. Ingon man ni Kuan o ni Tisi Sarbida. Shout out sa iyang palalabs Mateo Paas from Tata Sarbida. Ingon man ni Hilbert Ganancia, Linda Simania, ingon man ni Dieter Simania Joseph. Edna Palasola, Bunani, shout out kang Glarkta, Glark Cherence. Oh, naghangyo nga i-greet na sa daw siya kay idol kay kaniya Antonia. Uy, salamat sa akong mamas Lorna nga gikan sa Buntag Paminaw. Uban sa akong kuya Johnny Deres Retablo Libertad Misamis Oriental. Oh, sa akong papa Bonnie naas mauswagan karon. Thank you. Oh, muni na nindot mo greet. Oh, kanang pangalan good buddy kay i-greet na ko kong mama nga naglingkod. Sa may ngalan si mo mama lingkod. Oh, shout out ya kaninyo. Ingo man ni Giday Analo. Oh, syempre po, natin kita wag na i-charge kay Purple Corn Coffee. Kani gyudo? Kani gyudo akong giingon mga kaudyaka ang Nature's Gay Purple Corn Coffee. Nindot kay ni siya mga kaudyaka. Lami ang lasa. Lami ang ingredients pagyudani mga kaudyaka. Okay, kaning Nature's Nature's Gay Purple Corn Coffee. Oh, grabe kay ni siya mga kaudyaka kay pwede ninyo ikapulis inyong pamahaw. Oh, labi na tong mga tao, mga kaudyaka, nga tapulan mamahaw tungod sa iyang kakaugihan. Na mga tao ngayon na, oy, tapulan siya mamahaw tungod sa iyang kakaugihan. Ang kaning gitawag nga Nature's Gay Purple Corn Coffee, mga higala, tag 35 per capsule. Unya na kanindot. Oh, pwede ikapulis mamahaw, protektado ang lawas bisang wa pakan naka-breakfast. Gitawag nga Nature's Gay Purple Corn Coffee. Produkto ni siya sa Nature's Gay Marketing Corporation ha. Dili ni siya ordinaryo nga kape. Oh, nani siya mangustin nga gitawag nga natural anti-inflammatory. Makapaminos sa mga kasakit ug hubag sa lawas. Okay, na may mga panahon mga kaudyaka nga na mga hubag-hubag sa imong lawas. Dili kay ikaw may hubag. Onya, napagid siya nindot kini sa tong immune system ug labi na gid sa pamanit. Ang kaning gitawag nga Nature's Gay Purple Corn Coffee nga anaa sa naapoy ingredient ni ini nga mangosteen. Aga syempre po mga kadiaka. Napo siya barley grass source of fiber, vitamins ug minerals. Makatabang sa digestion ug detox. Muna niya akong giingon kaning detox. Maayo para sa inyong tiyan. Onya kaning psyllium husk na natural fiber nga maayo para sa tiyan, makatabang likayan sa constipation. Lady Antonia, wala ko gipanganak diris kalibutan para mag-explain sa inyo. Ambot ninyo. Naunsa ba day ka? Ngano man di, ayun sa may explain. Ay, napag-explain kung di ka ganag-explain. Nag-explain. Kung kung sila di maminaw sa imong explanation, so be it. Ay, nag-explain. Muabot talagang panahon, mga kaudyaka, nga bisan wa ka nag... bisan wa mo nag-explain, wa sila nang explanation, ikaw, gusto ka muhatag, unya kumuhatag ka, di sa sila mangayo, ayaw na. Ba. Syempre po, ang kanibitong gitawag nga Nature's Sagi Purple Corn Coffee. Supporters gut health po ng regular bowel movement ha. Unya ang stevia ani nga gigamit mga kaudyaka pampanam is natural sweetener ni siya. Di ni siya katong sugar ba nga magkapataas imong blood sugar level. Unya, wala pag yung added sugar. Safe para sa imong blood sugar. Ay mo kalimot kani mga produkto ha mapalit sa nagadayang mga parmasya. Oh, sa inyo mga lugar ay sa kanay nangutan na bi ato ning tubagon no ni nangutan na diri kung asa kuno mapalit ang kuha na kuno siya sa Aluran Misamis Occidental. Timing kayo. Kay na po just Aluran Misamis Occidental atong Nature's Gay Purple Corn Coffee products.
1: Sami ko agawa sa 15th City Council na diha.
0: Ako ipaibalo sa inyo ang Nerflex capsule, the best kaini para sa inyuhang mga kaugatan. Okay, makatabas mapaligon sa nerves, kugat sa tuwang lawas, mapakunod sa sakit o discomfort. O niya, maprotektahan ang imong nervous system. Ang atong ugat, mga kaudyaka, dako gikini siya o gatabang makontrol atong lihok, emosyon, reaksyon, paminaw sa o pamati sa atong kamot o tiil. O niya, kung permi ka kabatig binhod, ang kamot tudlog, murag na ikapanusok ang mapamanit. Di mailan, kinahanglan ni mugatagang suporta ang mga kaugatan sa lawas. Mauna siya ang Nerflex capsule. Aduna essential vitamin B1, B6 ug B12 makatabang sa pagprotektar, sa pagmaintain sa kahimsog, sa paglihok sa atong mga ugat. No, aron makalihok mo og normal ug komportable sa duwadlaw pag inom ka mo og Nerflex capsule. Ah, 18 per capsule na siya para sa ligon nga nerves ug ugat. Produkto kana sa Nature's Gift Marketing Corporation. Nangutan naman sila about tambal sa mata. Pag Nature's Gift Vision Pro Capsule mo, mga kaudyaka, unay usay ba nga haway kaya itong mata ba? Kapoy kay pananaw ba? Ba? Oh, kani bitaw Nature's Gift Vision Pro Capsule, tagpila, 18 pesos per capsule. Proteksyonin na inyong mata, oy. Gamit mo Nature's Gift Vision Pro Capsule. Oh, kabalo ba mo nga puno ni sa essential vitamins, antioxidants, gipaminli, gyud, ang mga, kanang mga selected nutrients, bitaw nga, selected pa, gipamili pa. Makatabang sa pagsuporta sa imong himsog nga pananaw, magpakunod sa kakapoy sa imong mata. Salamat kay sa inyong pagpaminaw. Siyempre, kini nga oras, kini nga programa. Giyatod ka natin sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, MemoSmart Syrup, Nature's Gift Vision Pro Capsule, MemoSmart Capsule, lingon man ito ang Verticare Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee o Nerflex Capsule.
1: Gini! Si Lady Antonia para sa programang Hodiaka sa Kahanginan! Rock, rock, radio, mag-bag,

0: Radyo Magbanting.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati og kanunay katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
2: Kapoy, kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho niya, kapoy, kaayo. Kaya nga, ni sulay ko, ni paragis lagi, taluoy sa Diyos, ni angay man ko.
3: Ano
2: na maninda ko diha, ni asa-asa bukat, na, dahil palingki.
3: Ako rin na, palingki.
2: Oo, maligi ako diha.
3: Ano ang palingki, ano mo na?
2: Mais. Sikol.
3: Yung ako ba huwag mo sa kwan ay sa naminaw ka rin ay sa inyong disimula sa inyong bati na nawala inyong kapi sa panawas rin sa itong doktor.
2: Katong wapa makasulayan eh, sulay mo, di ba? Mawala mo ka kapoy, ako bitong bata nga na ako nanguma. Hindi po di yang inom. Mo'y ilgamit niya ka nang ikas sa trabaho, padong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma. Mo'y ganyan ang pilipin na kapalitan. Soledad Rodriguez. Madaom Dagom.
1: Usa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
6: Set Health Testimonies.
7: Health Testimonies.
8: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Set Panyawan Plus.
9: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung kumpirme kay gitulog na ko, hupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ko Set Panyawan with Magusin. Dan-dan o mga doka simanan, pag nakabaklay-baklay na kong sugod, ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon Hagunoy, Davao del Sur, 40.
10: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
11: Shelani Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ako katulog. Mautuning sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
10: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
12: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
13: Sana all.
12: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
14: Oh no.
12: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Luzon Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
15: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
16: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay kusog ba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
15: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
0: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
5: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
7: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 12 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.

0: Radio Magbating.
1: Ang buwan ng Hunyo ay Prostate Cancer Awareness Month. Alam niyo ba na prostate cancer ay isa sa mga pinakakaraniwang uri ng cancer sa mga lalaki, lalo na sa edad 50 pataas. Ngunit kapag ito ay nasuri ng maaga, mas mataas ang tsansa ng pagaling. Kaya hinihikayat ng Department of Health ang mga kalalakihan na regular na magpatingin sa doktora, lalo na kung nakakaranas ng hirap sa pag-ihi, madalas na pag-ihi o pananakit sa balakang at likod. Ang simpleng screening at maagang pagpapatingin ay malaking hakbang upang maiwasan ang paglala ng sakit. Tandaan, early detection saves lives. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o konsultahin ang inyong healthcare provider. Dahil sa bagong Pilipinas, ang kalusugan ng bawat kalalakihan ay mahalaga.
2: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong, magsuka, ugbugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo, na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Na magisilingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad ni iha kong di pa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian da yung kuha ng pagkagabi, eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
2: Wow.
3: Itong nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Ericlorimia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo og Sundown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon pag-inom og Sundown Plus Gold ug Sundown Vitamin C.
0: Rock Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
4: Kabagting o kabalkada, mayong hapon ganinyong tanan niya ng BBC Daklit Balita alauna. Mikabat sa 9,472 ka overseas job vacancies ang gitanyag sa Department of Migrant Workers Regional Office 9. Atol sa trabaho agad job fair nga gipahigayon sa KCC Mall di Zamboanga isip pagsaulog. Sa ika-128 nga anibersaryo sa araw ng kalayaan kagahapon, Hunyo 12. Pinagi sa 5 kalisensyadong private recruitment agencies gitanyag ang nagadayang trabaho sa lain-laing industriya o mga nasud alang sa mga gustong mahimong OFW. Inyong nabati ang Daklit Balita alauna. Ako si Bagding 29 Churil Unyot Lirazan. Hanggang sa

0: Rádio Barbarim.
1: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: So, kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na na yun ako nga makabangon ako ba? Uh-huh. Kung mabangon man ko ato sa pag-atake ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan.
3: Uh-huh.
2: Muto nga pagpainom yan ako isa ka lang kakapsol, na ulian da yung kuha ng pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko.
3: Wow.
2: Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipangbati sa una gay. Kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pag mudungo ko, manilig ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na na ko, anay sugod. Muna ni ang gibati na ko. May na, himsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, magsaparay man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
1: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwaypod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
5: Sana
4: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede daw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no.
4: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya ug tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Radio Magbating.

0: Radio Magbating.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuho, dapit ba? Nya, sakit kayo ilakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold, kung mao may ingon nila. Moro gi nakaayo sa ako, sir. Karon, wala na ako'y bukol sa tuhod. Daghang kong salamat. Tagadigos day ko.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
4: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon, grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
3: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
5: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
6: I see siya. Dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
5: Skin Shop? Asa man adapit?
6: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
5: Unsa man ilang baligya didto?
6: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
5: Safe ba na ilang products?
6: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
5: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
6: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
7: Mag-skin shop na, mugwa para ka, mu-income pa ka.
0: Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Ngayong Hunyo, ating ipinagdiriwang ang Scoliosis Awareness Month. Alam niyo ba na ang scoliosis ay isang kondisyon kung saan ang spine or gulugod ay may hindi normal na pagkurba? Maaari ito magsimula habang bata pa at lumala kung hindi agad maaagapan. Kaya mahalaga ang regular na check-up at tamang kaalaman tungkol sa scoliosis. Ang simpleng pagpapasuri ay makakatulong upang mapagaan at mabigyan ng tamang lunas ang kondisyon. Huwag matakot magpakonsulta. Early detection saves lives and improves quality of life. Para sa iba pang detalye, bumisita sa pinakamalapit na health center o healthcare providers sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting.
3: Handuraw na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya?

0: naan sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa ang Tudling sa Mga Garay. Ako ba nang inyong Kuya Cardo? Dili guwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka? Inaot pa unta nga namo sa maayong panglawas. Kay kun ako ang inyong balusan, kaluoy sa Dios maayo naman. Akong pagaw-pagaw nga tingog, antusan ninyo ha kay... Oh, manumbalay na usap sa inyong tasatagsa ka mga Pinoyanan. Ning atong programang Tudling sa Mga Garay, hatod ganinyo sa Huwander Herbal Oil, haplas play kaparehas. Atong Huwander Animal Vita, vitamin sa mga kahayupan. Ang atong Huwander Banaba Plus, ang atong Vitron Drops, atong Vitron Syrup, atong Vitron Tablet, o ingon man ang atong Huwander Herbal Coffee. No? O niya, napod tayo produkto nga Huwander Cardio Care para sa mga taas kayo og blood pressure. E napod tayo produkto nga Huwander Himuid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Huwander C+. Huwander C+. Nasiay syrup. O niya, napod na siyay kininiang kapsul. O niya, nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Ato niya, hatagang pagtagad ha? Kining balak sa Tudling sa Mga Garay. Sa diyang gimugso ako sa baka ning maaghop tang kalibutan. Giatiman, giamuma o gipangga ako sa akong mga ginikanan. Sa akong pagkatulog, ako gimuskutiruan aron sa lamok o langaw dili ako matugpahan. Ginalaylayan dungan sa pagtabyog sa akong duyan. Sa nakamatmo na ako og jutaing panimuot, kami nagilaid sa kalisod sa tumang kahagit. Ang among pagkaon halos na lang kanunayng balanghoy og pinutong kaya. Pinarisan sa sinugbang isda og bulad nga palutpot. Sa nagidad na ako og 5 anyos ni atong higayuna. Maguban-uban ako sa akong papa sa pagpangumpra og mga basura. Diin sa mga tinimbang, ako ang magalista o usab ako mao'y magasumada. Pati sa daklit nga kalipay, kung sa pipila kapisos kami in taon makaginansya. Uban sa akong maginikanan, ang kalisod sa kahayag mo'y akong nahimatan. Sa sinugdan ang kalisdanan mo'y nagahadla sa kapalaran sa uyamot kong amahan. Siguro gumikan kay wa siya nakahupot og taas nga kinaadman. Og kawad-on mo'y usa sa dakong hinungdan. Walay hunong sa pagpanday ang akong amahan sa kaugmaon ng iyang gigambalay. Wala niya igsapayan ang tanang sakripisyo kakapoy o tanang mga kabudlay. Bisag siya nahubsan sa himaya sa kapalaran kaya siya daw sinalikway. Pansagihapon siya nang indahay sa way pagkaluya o way pagkalaay. Sa pagpamuligdas na sa daghang mga katuigan, nanay nadawat sa kong amahan nga sa hinikawan sa pag-angkon sa kalampusan. Paglaom na hisamas dag na larag na pupo na pulak ug nangatagak. Sama sa gigambalay nga tigbayon na gunob na hugno ug nahunla. Ingon sa natandog kining kasing-kasing sa dakong kasagmuyo. Sa kapukanan sa pangandoy sa akong amahan in taon daw siya na hugno. Sa kahigayunan sa hinikawan in taon daw na hinunyo, wala mubulig si Bathala sa tanan niyang hangyo og mga pangalyo. Hinaot unta nga dili managsama ang dalan nga among pagasubayon ngadto sa unahan. Unta akong hipalgan ang tunob sa kalampusan loyo sa mga kapakyasan. Mabitbit ko unta ang diploma sa kadaugan nga mo'y bugti sa naluad nga punuan. Diin mo idayan-dayan sa nahibiling gutlo sa kinabuhi sa pinangga kong ama. Saha sa naluad nga punuan. Motong title sa balak sa Tudling sa Mga Garay. Alang ganin yung tanan,

0: Manan eh. Agila ang title ni Joey Ayala ang nagkanta. Alang to kanino yung tanan ay? Mana to? Atod kanino sa pinaka the best ng Wonder Herbal Oil, haplas nga walay kaparihas. Nga to makaigsuunan niya kung gusto mo haplas nga kuan ka nang manutsuhot ang kabugnaw kahalang niya. Lami kes pamati, Wonder Herbal Oil. Epektibo niya, barato rapon. Kanang ato Wonder Herbal Oil. May siguro nga tistingan, suwayan, gamiton ang atong Wonder Herbal Oil. Oh. Alam mo, og patunto kay daghan kayong kasuun-suun sa mga produkto. Ngunit na nakasikat ang kanini ang Wonder Products. Daghan kasuun-suun mo nang mag-amping tas pagpamalit. Ha? Wonder Herbal Oil. Paminawa, oh, doon ay testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan sa nimo og kumplitong address.
2: Ako si Edgar Sandag, taga San Isidro Labangan, na tingalagid ko, sir. Inagi sa Wonder Oil, kaya nakuyawan ko, sir, kay basig din ang ulihan ba?
1: Angon sa man?
2: Nakuha, natuslog ko. Kung sa'yo nakatuslog niya, ang kalit magkabuta akong kabayo, di nakakita ang pikas mata.
1: Ah, ang imuhang kabayo, natuslog ang ihang mata. Imong gihaplasan, aning Wonder Herbal Oil?
2: Oo, wala ganit ko. Wala gi ko magato, sir. Kung maulihan ba kay akong una-una, haplasa na kong gaya niya karon kay wakang ko yung lang haplas, Wonder Oil lang yun. Kaluoy din sa Ginoo, sir, akong kabayo. Kaliwat na ba, gibulog nung ay akong kabayo. Naulihan ay. Dili ko, basta-basta na mo tisimunin yun, tinawag yun, akong kabayo. Nay mo tanaw sa kabayo karon dire. Onya, ako kabayo ron. Naulihan na. Naulihan ang mata niya.
1: Okay na yun ang iyang mata karon pag
2: haplas. Okay na kayo.
1: Walay lain ni mong gitambal ang Wonder Herbal Oil lang yun.
2: Wala. Ang Wonder Oil lang yun, akong haplas kay ako na muna tisingan ko sa pinagi sa akong mga saman-sama. Nasaman mo po ko, Wonder Herbal Oil daw akong tambal niya. Oh. Naulian yun, sir. Naulian.
0: Unana, kanindot ang produktong Wonder Herbal Oil. Unang haplas na way kaparehas. Kanang naitailer, dili na amua, oy. Huwag yung milabot, anak. Kanang naitailer, huwag milabot, anak. Kanang Wonder nga WO, huwag milabot. Kanang Wonder nga mabuak ang gisudlan nga butili ang haplas, di po na amo. Ato a plastic battle, green ang taklob, naka-shrinkable film. Inana kanindot ang atong Wonder Herbal Oil. Bantayanan ni Wonder Herbal Oil karon kay pertindaghan ng kasuun-suun. Makapalit sa dili mao. Looy po. Okay. Manaway unya. Mingon nga. Sa maning ingon, nindot ni Dimday ay. Na. Yan kaya Dimday mao imong napalit. Imog yung liliyon kay naman ay marka diha nga manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated. Lili, giyog ka. Mao na yung pinaka-importante nga mulikli, giyog ka kay na ay marka nga manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated mga pinalanggang tigpamina. No? Kaya, kani po ato ang produktong Wonder Animal Vita. No, katong mga suway gamit, aniha? Oh, kani Wonder Animal Vita, mauning vitamins sa inyong mga kahayupan, mababoy mana, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, o guban pa. Kani atong gamiton ni produktong Wonder Animal Vita, ha? Oh, mauning gamiton na to, parang baboy, bugat ang timbang, nipis kay tambok, bugat igunod, lamik kay karne, no? Inyong mga kabaw, di kay maluya, kabayo, nindot yung gamiton ang Wonder Animal Vita. Oh, paminawa, oh, naitestimonya, nagamit ni sa produktong Wonder Animal Vita.
3: Ako gid mismo ani Animal Vita makapamatuod gid ko kay anay tabo magud ani na koy baka nga gibatnan.
1: Mhm.
3: Iwang na gid kayo to nga baka.
1: Mm-hmm.
3: Dayon adin akog mamatay. So ako na lang yung ipaglaom nga igamitan ako sa Animal Vita kay makita naman yung kagongkong o mm-hmm. kaniwang sa baka.
1: Mm-hmm.
3: So ang ako na lang yung gipaspas na kog painom ang Animal Vita.
1: Mhm.
3: Ang akong baka nakatong kombinatnan,
1: mm-hmm.
3: natambok din siya pinagi tapos sa paggamit sa Animal Vita. So napasalamat po ko sa labaw nga makagagahom.
1: Mm-hmm.
3: O labi na gin sa itong Animal Vita nga akong gigamit. So akong backup from February to April, nabaligyan ako mm-hmm. tambok na gin ang baka. Tawago na to ang atong mga igpaminaw
1: mm-hmm.
3: nga mugamit po sa itong Animal Vita na igawas sinipurga vitamina po para sa mga kahayupan. Pero ipubadura ni sa Kalulot Bonifacio ni Samis Occidental.
0: Otong Wonder Animal Vita. Mm. Nakanang Wonder Banaba Plus. May po nang gamito ni Adong Dunay problema sa pagbawas. Labi na gito na yung mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. Kaya ang plus na mangustin mong good pod, niya epektibo na ni adtong mga naay problema silang kidney. Oh, kaysa mo na, laga, ramtag banaba para makaihi, tagtarong. Wonder Banaba Plus, paminawa, oh, testimonya na gamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
4: Ano sa'yo pangalan na ito, ma'am?
5: Miritin Bautista, taga doon ang si Agere, Manukan, Sumbanga, Dinorte. Itay ko itong Banaba Plus, andi, ali akong nagsakit ito ko, ma'am, na UTI, mm-hmm. na kanitrok. Then akong kutu-kutu, day akong siyan. Then sa UTI lagi, hindi pangihi ng kutu-putul. Nasakit akong brand, buskon. Dalira kayo ko na alivyo sa akong sakit. Then napo ko yung mga bukol-bukol po sa tuso. Photo with red, sumitay ko matagadlaw. Hantod na ayaw ko, kaloy sa shoes na ako. Narawa na na tayo na nagbalik-balik akong sakit. Ngara tayo naka, ayaw na ako katong Wonder Banaba Plus.
4: So, ma'am, unsay mong ikasultis ato mga listeners karon nga naminaw bahin sa ato ang produkto nga Wonder Banaba Plus?
5: Inawapon sa ako sa mga naminaw diyan ako na try po sila o inuman na sa ikanang produkto ha, dili doon na duwa-duwa, makaayod doon na sa kanang balatian.
4: Okay. Kinsa gani ni pag-usap, ma'am?
5: Ako dahil si Mary Jean Bautista, taga doon ang siya rin ano pa sa mga tinorti.
0: Ano nga itong Wonder Banaba Plus? Itong cellphone number 0917-7729-310. 0917-7729-310. Garay ko ni Mama Kurding Naminaw, si Tata ni from Iligan. Shout out lang ko tanan Naminaw, tuloy sa mga garay si John de ni from Lamitan, Basilan. Red lang sa Mantunggo family, Umbalay family, Ambugot family, Manlanuan family, Oribawan family. Kanan ang kuya, salamat and God bless. Garay kong Richard Marcial, gikan sa mga barkada, silang Esteban Sulihon, Julito Di Fiesta, Toto Sibuko, Janjan. Salamat kuya Cars and God bless! Ay mo kalimot sa Bitron Drops po na. Oh, katong mga bata nga bagong na tao, taman 1 year old, kanang Bitron Drops mo na pinakadabis nga gamiton mi agad, no? Inyong anak, dili na daling magsakit o niya maipod matulog basta kay naka Vitron Drops. Kanang ilang gingon nagkinabog, di na ma-experience. Kanang inyong mga anak, bagong na tao, taman 1 year old, paimna na og Vitron Drops mga pinalanggang tigpaminaw.
1: Pangalan og address?
6: Inaysa Cuevas, taga Aurora, Tagulalo, Sambuanga din, sir.
1: Okay, istorya daw mi ma'am, kalabot sa unsa ka-epektibo ang paggamit anang Vitron Drops.
6: Ka pagkatawan niya akong bata nga wa kaning 1 year og 4 ka bulan karon daga na kaingon nga kanang malurus daw na mga pagkabata kay pati kun kaing gamanya kanang iguno makalaka og dali dai kadihang permiti ko maminos sa inyong programa ni Kuya Card na encourage kay ko ka Vitron Drops.
1: Pilay edad sa imong gigamitan anang Vitron Drops?
6: Dapat siya kabulan. Dayon, hantod ng pulo siya kabulan. Vitron Drops, tapana. Mauto nga, abti kayang bata. Dayon, kung ano among mga silingan nga, nindakaw na kung ang bata, dayon, unuran na daw. Hantod, ganado kayo siya matulog, makaong, dayon sa mga sakit-sakit.
0: Unana, kanindot ang Vitron Drops. Vitron Syrup para po ni sa mga 2 to 12 years old. Nakay anak ka duha ka tuig ta magdusi anyos Vitron Syrup pud moy maayo kay imong anak anak ganahan kay nga eskwela bright ba bright sa eskwelahan oh niya dali kay kasabot no may pud mo kaon may pud matulog mabiaan gid ang gadgets basta kay naka Vitron Syrup gamitan eh paminaw testimonya sa nagamit sa Vitron Syrup mga pinalanggan dig paminaw
1: kini nga ma'am yatag sa to nga kompleto nga pangalan og address.
7: Ako di ay Gigi Kuraso Madali taga Margo sa Tubi Sumbanga din to.
1: Sulti so, mi ma'am kung unsa ka epektibo ang paggamit ninyo anang Vitron Syrup.
7: Epektibo jud kay sir kay bisag unsa na lang klase ng vitamins sa akong mga anak wala jud kuan effect pero pag nakatake siya sa Vitron mong gana jud siya taon na iwas po siya ang sipon.
1: Okay, tapos pila edad sa imong bata?
7: 9 o 4.
1: 9 o 4. Okay, tapos karon kumusta naman sila karon?
7: Mong gana jud lang kaon rin sir.
1: Sugod nga nakagamit sila ng Vitron Syrup.
7: Sila ng Vitron, oo. Layo po sila sa sakit-sakit.
0: Ngunana, ganindot ang produkto ng Vitron Syrup. Ang Vitron Tablet may punis mga 13 anyos patas. Tatay, nanay, lolo, lula, papa, mama, gamit ang Vitron Tablet, ha? Okay, nindot ni gamiton ang produkto ng Vitron Tablet, mga pinalanggan, tigpaminan. Katong inyong mga lulu ug lula nga pilian na kay pagkaon nya di na kay katulog og tarong Vitron tablet na. Paminawa ho, testimonya gagamit sa produktong Vitron tablet.
1: Unsay atong experience?
8: Okay man, may man imong kaon, may pwede mong tulog. Ang dikaginan mo ka, atong dikaginan mo kaon, karon may na nga mo kaon.
1: Okay, dugay na ka nagamit ani kaning Vitron tablet.
8: Mga ano siguro mga upat na ka bulan?
1: Upat na ka bulan.
8: Oo.
1: Handod karon nagamit paghihapon ka.
8: Oo.
1: Kay makapaganas pagkaon nya makapagana pod sa pagkatulog.
8: Oo. Wala na kuno nga nindot gyud.
1: Nindot gyud gamiton.
8: Oh, Vitron tablet mga wala ko dinay mga silingan. Mamay lang gamit pod.
1: Ang Vitron tablet pod.
8: Oo.
1: Okay. Kinsa gani itong pangalan, sir?
8: Kani Luloy.
1: Luloy.
8: Wason, taga Kabasanan, Sambuanga, Sibugay.
1: Okay, Kabasan Sambuanga, Sibugay. Sige, salamat kayo sa paggamit aning Vitron tablet.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Vitron tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Kaya naminaw, Midris, San Jose, Dinagat, Inday, Salimbagat, Niway, palta sa pagpaminaw. Great Codolor family and Tugino family, Masimag Don Carlos Bukido. Pwede pakigreet akong pinsan niya si Kidapawa, nagpagreet iyang pinsan Bing Tagamaitom at pakitugtog ang kanta nga pangako. Great ko and happy listening to Edith Visayas of Kalumpang Jensen from Junik 5 of some same place. Same place.
9: Mayakar, si Bayok ni, pag-aray ko sa among kauban sa boxing team, silang Junjun Bansi, Jason Ladaw, Flo Flo Dulanas, Louis Calawan, Roy Sabaliero. Sa maanas, nagpag-aray si Loy Mabanda. Kadtong mga kaigsuunan nato nga naay mga almoranas. Oh, mag-huwander himo eh! Itong ato mga kaigsuunan, may mga almoranas ha. Katong, actually, dili man lang yun pang almoranas, agad po ni tanan ng huwander himo eh. Kanang imuhang kuan ba kanang mga kulon problem bitaw no kulon problem og almoranas magamit gyud ning wonder himo aid kanang na kay mga problema sa kulon daghan man daghan mang basta diha napitan ang uban ng magka-cancer pag ani diha no mga kulon problem og almoranas dako kay kapuslanan kay mao man ni target diha man dapit diha dapit nga parts imong lawas ba kanang imong pagbawasanan ba no so mga kulon problem mga almoranas no ato nang gikinahanglang imnan og wonder himo aid. Makapapuslan. Mapuslan ang Wonder Himo 8. Ako kayo ni siya makatabang yun sa itong mga kaigsuunan, di ba? O niya, kana po na yung mga hyblaron, kana pong Wonder Cardio Care. Mao po na itong kikinanglan kung nakay problema sa high blood ka ng Wonder Cardio Care. Mao na gamiton, pinaka the best ng Wonder Cardio Care. Para sa mga tag-as kay blood pressure, apil na po na na imong kasing-kasing, anak, no? Imong heart, diya nga problematic, apil na po na nga tabangan sa Wonder Cardio Care. Dayon, kana na yung Wonder C Plus na to. Natay syrup, anak. Wonder C. Kana importante ako gainom kong kapsul, anak. Karon kompleto man, na-ay drops, na-ay syrup, na-ay kapsul. Kung mo'y pagkatao taman 1 year old, natay Wonder C Plus nga drops. Unya, kung 2 to 12 years old, Wonder C Plus nga syrup. 13 anos pataas, Wonder C Plus nga kapsul. Kompleto man ta, anak, no? So, pwede rin yun kayo mong mupalit, anak. No? Ay mong kalimot, pag almoranas niya, kulon problem, almoranas, kulon problem, Wonder Himo Aid. Kasing-kasing o di ba ka high blood pressure, Wonder Cardio Care. Pero kung gusto ka protektado ka, maulanan, mainitan, maabugan, di ka daling hilantan, di ka daling subawan, di ka daling magsakit, ang imong gamiton ka ng atong produkto nga Wonder C Plus na ay drops, Wonder C Plus syrup, o niya napunta ay Wonder C Plus nga capsule. Igin mo magmahay, anak. No? Mga produkto na sa RSV Life Care Marketing Incorporated nga purbidang nindutag yung mo'y gamiton. Ay dako yung isang kapuslanan labi na yun sa atong mga kaigsuunan. Magpa-shoutout ko sa akong langga Mercy Lindayaw sa Negro. Salamat sa pagbasa from Labangon, Cebu. Kaya akong pamilya dari sa nagdungan, paminaw, radio, akong Papa Jungjung, Mamalilin o Tatay Isko. Akong Manghod, Shilian o sa Abarkis family from Panabo City. Read ko din sa mga Palasan family o Branzuela family o Duwang family. Aminaw mi din sa iyo program, gikan po Roxais, Matangad, Gitago, Misamis, Orienta. I-greet ko din sa Maitom, Kalanig, Sarangani Province. Greetings from Gabriel Alicardi. Alang kanini yung taron, mga pinalanggan tigpaminaw.
0: Niining takna sa halawog nga kagabhion. Gipukaw na usab ako niining mapait kong kagahapon.
9: Kasinatian ko sa kinabuhi nga gialirungan sa mga tunok sa kapalaran. Bisan sa ako mga damgo na ang kaligot-got. Kung anong ang kagawasan kanako wala mitugo. King kinabuhi nga puno sa pagsuway. Nga natingban sa wayhuno nga pagmahay. Kung anong gipakatao pa ako ni ining kalibutan. Kung way kalipay og puros na lamang kagulanan. King kinabuhi nga way kasadya. Gusto ko na lamang tapuson ining takna sa matag karunugon niya. Kining gapos sa kasakit nga milubid sa tibuok kong kalawasan. Gusto na akong mahanaw dinhi ibabaw ning kalibutan. Hindi ko na gayod maantos king mga kasakit o kabudlay nga ako karong gisamay. Dios ko pasaylo akong gipangandoy ko na ang kamatayon. Tungod buot ko na untang papahuwayon king kasing-kasing kanunayng nagmasulubon. Ano na yung gaumido o gauliyap ang samad ning kasing-kasing nga sinalikway. Hinungdan nga di ko gayod mahikalimtan kato mga takna nga puno ako sa pagbiyay-biyay. Doon ay mga takna sa akong panginusara. Iko kapungan mo na gayday ang mga luha sa akong mga mata. Luha nga gahambin sa kapaitan. Sa likway naman sa mga binuhat. Nga mo'y nagpakatao kanako niining temporaryo nga kalibutan. Oning gapo sa kasakit sa tudling sa mga garay.

0: Diba, alang to kanin yun, tanan? Mga pinalanggang tigpaminaw, lihim, lihim, ilnido. Ato na ko? Wala naman tayo oras. Manamilit ng inyong Kuya Cardo Villaronte. Agad pa untang grasya og diwa, maguban na to kanunay, no? Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Dios atong alagaran. Pinaagis tinuray ng pagservisyo siyang mga katawa. Maing pagpaminaw, Visayas og Mindanao!
1: Radyo Magbating King. Oras, alas dos. Radyo
2: Magbating King. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
5: Kabagting o kabalkada mayong hapon kaninyong tanananyan ng BBC Daklit Balita alas dos. Gipadala na sa General Census City ang unang batch sa Quick Response Team kon QRT sa Department of Social Welfare and Development Field Office 9 na mutabang sa mga disaster response.

0: Rádio Bagbaguim.
1: Si Nanay Pene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Magbubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawon na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, unsa lang diyan, naghakay kong bati. Taas akong uric, taas pod akong krea, og ako ang takuing ipang bati, tanan, naghan yun, akong ulo, magsigong kalipong. Pero kanya akong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Isiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, og nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na akong inom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul, kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 60 na ko.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Ano oh.
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no.
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
7: Shelani Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautuning sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
0: Radio Bagbaguim.

0: Radyo Magbating.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko diha. May asa-asa bukat. Ana, isulay mo, diba? Mawalay mo ka, kapoy. Ako, bitong bata, ana, na ako nanguma. Kanang gikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya, ane. Siya makawa, majuni ka, kapoy, ma.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Kito tayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga akong said wapagid po nabrihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
3: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
5: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
6: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
7: Si Mark po no, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
8: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
7: Talagang ano, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung ano nung rice coffee dahil nung una hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pagdumi na nakakatulong siya dun sa pagdumi natin talagang nakakaginawa ano sa Kuya Boy.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos y media.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
2: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
1: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Mga higala, ani anasad ang inyong very good friend on air. Aron mo pahibalo kaninyo sa kaayuhang ihatag kanato sa Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule. Si Cecilia Galagala ang mupaambit karon sa iyang kasinatian.
3: Paragis Bilabila Capsule ug Paragis Bilabila Liniment Oil usa kini nga nakatabang sa akong panglawas, labi na sa akong binulan nga regla nga halos 5 years wala jud ko abli sa akong binulan nga regla. Pagkabati na ako sa capsule nga Bilabila, gitistingan na ako. Kaya nga kung ba na nakuha na dyan, nagabido na. Kung unsay akong buhaton para lamang ko datnan sa akong binulan. Nakahurot na ko og duha kapad, kaloy sa Diyos, gidugo dyan ko. Tanan dyan ng lugwa, ang tanan mga hugaw sa akong lawas, baho kayo nga rubo, ning lugwa gid siya. Sa wala pa ko magtumar, hanga kayo isa ka og bukid. Sa nakatumar na ko, kaloy sa Diyos, bisag sa kahon sa bukid, okay na kayo din nahangak. Pag-abot sab sa Paragis Liniment Oil, na wala dyan nga akong mga sakit dili sa mga balakang, maunay akong sinati sa Bilabila Capsule o Bilabila Liniment Oil. Ako si Cecilia sa Montina Galagala, taga Puro 4 Ladgaron.
1: Maugadto ang kaayuhan gikan sa kinaiyahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialib yung yun, doon nag-ialib yun siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawa.

0: Plus.
1: Talawa po ng taklop, basin makaswerte mo.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Jumar Santillan, doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan, isa sa aga, isa sa uto, kung isa sa gabi, o sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo, ang akon Bukol na wala. Salamat sa Santon Plus Gold, barato kang epektibo.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugmani mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gabakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
5: Ngayong Hunyo ay Dengue Awareness Month. Mag-ingat laban sa dengue. Ang dengue ay sakit na dala ng lamok na maaring magdulot ng mataas na lagnat at seryosong komplikasyon. Kaya mahalagang isabuhay ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Kapag may sintomas ng lagnat, pananakit ng katawan at rashes, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider. Isang paalala mula sa Department of Health. Sama-sama nating supuin ang dengue.
2: Radio magbating.

0: Radyo Bagbag.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Arun ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio. Bat-bat-king-king.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakap ito sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: The Secret of Health. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
4: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulig compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay ug magpabiling himsog ang atong atay. Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug non-acidic para mawala ang mga paghubag ug pagpabiling himsog ang atong lawas.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga ay soflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Jan, isang ka-tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kayo ng Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
3: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas tres.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
5: Ano ka, Jesus? Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan. Banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
2: Radyo Bagting.
6: BBC Taglit Balita.
7: Kabagting o kabilkada mayong hapon ani-ana ang Daklit Balita alas 3. Lima ka mga individual lakip ang usa ka minor de edad ang nadakpan sa mga operatiba sa Pidia Barm atol sa pagrumbo sa gituhang drug den sa Barangay Panang Wao Lanao del Sur Honyo Dusi. Nakumpiska sa operasyon ang 70 gramos ng gituhang shabu nga ni kantidad og 476,000. Lakip nakuha ang mga drug paraphernalia ug baybas money. Gikustodiya na sa mga otoridad ang mga suspetsado og mag-atubang sa kasong paglapas sa RE 9165, samtang ang minor de edad gitugyan sa Municipal Social Welfare and Development Office alang sa hustong pag-atiman. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 3. Ako si

0: pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pass inyong relasyon.
1: Ana
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
4: Mio.
5: Mio. Okay po, si Tatay Mio.
4: Opo. Pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
5: Opo. Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
4: Pagtrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama sa trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya anong laki po, kuya, ng pagbabago. Na hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay ngayon po ay nawala na.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Ngayong Hunyo ating ginugunita ang Dengue Awareness Month. Alam niyo ba, ang dengue ay mapanganib ngunit maaaring maiwasan. Ang lamok na may dalang dengue virus ay nangingitlog sa malinis ngunit nakatiwangwang na tubig. Kaya mahalagang ugaliin ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Huwag baliwalain ang mga sintomas tulad ng mataas na lagnat, rashes at pananakit ng katawan. Agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
7: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero 1 konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. O ano, maninda ko liha. May asa-asa bukat. Ana, isulay mo, di ba? Mawalay mo ka kapoy. Ako bitong bata, nga na ako nang umah. Kanang gikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
4: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Congratulations sa mga bagong Certified Public Accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 Licensure Examination for Certified Public Accountant. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jessra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tung 2018. Nakaproduce na ang PCC o gunom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong April 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di ba kabisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
7: PCC, taking the lead in providing quality education.

0: Radio Magbating.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako dahi si Gary, grabe kitas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na ginom, 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-EAT na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa Toluca battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
5: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
4: Skin Shop? Asa man adapit?
5: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
4: Unsa man ilang baligya didto?
5: Daghan ka ayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products na sila tanan.
4: Safe ba na ilang products?
5: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
4: Nindot lagi, murag kinahanglan na nako na.
5: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
6: Mag-skin shop na! Muhuwa para ka, mu-income pa ka!
0: Radio Magbating!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5:30.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 6.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alasays imedia.
2: Radyo Bagting.

It's already 6:31 in the morning. Agad ninyong tanan kabagding maing buntag. Welcome daw sa abdur sa programa nga Honi sa kagahapon na matagadlaw nga Domingo from 6:30 in the morning to 7:30. Kumusta pagadianons? Kumusta Zambusurian? Sagingon mas sa mga sikbit ng mga kalungsuran o probinsya nga nagpaminaw. Nagsibian na sa Radyo Bagting sa programang Huni sa Kagahapon with your koy sa Jay. Lagi isang koy sa balad ng radyo. Gusto nga makig-message, Sharon nga makapadangan sa inyo mga mensahe nga online karon na panwalay pan-text or data lang ang gisaligan or wifi. Pwede mo message sa pinaki sa kong official Facebook account ang Koys J. KOYSJHAY. O na akong sakwa na kong Facebook account kanang nag-profile pic dira nga dunay tatak nga Radyo Bagting. That's me. Whisper no? In the dark. Koy sa J, KUYSJHAY, ako ang Facebook, pwede mo message siya. Aron nga kung mabasa, mahatagan o pagtagad if ever wala mo'y pan-text. But if ever din mo'y pan-text or pantawag, you can call me also or text 0938-077614 and also 0954-286-3758 and also 0954-0938-077614. Wala to ang text line number mga kabagting. Adres sa to ang atuluman nun. Wapakabalik na to ang FM. I don't know kung sinahitabo. Naunsa naman yata ang Samsuriko. Sige lang single face ay. Ang linya gil sa FM perme. Ngunit nakabati basta kaya three face ang linya. E kung mag single face gani, digid katingog among FM. Oh, wataha ang uban nga station nga sa palpalan kaya one face raman gil sila. No, pero ang bagting, ang Bell FM ang good kay three face ang resulta ayan. Wala problema sa kalinya di katingog. So lineman, pakinaman, paspasig jutay. It's already 6:33 in the morning. Happy birthday sa mga nag-birthday, happy anniversary sa mga nag-anniversary. Ay baka happy death anniversary. Anyways, anugatang dalit linga lang ganin yung tanan. Diresan to laman sa kahanginan ng Honi sa kagahapon. Ikaw pa rin by Ted Ito sa programang Honi sa kagahapon.

0: It's already 6:43 in the morning. Balik tayo sa pagpadaguban sa programang Huni sa Kagahapon. Nahala, sige, Gintong Araw by Bing Rodrigo. Bulawano ng adlaw munang halang sige banat og trabaho. Alaga ninyong tanan mga pinanggan ni Paminaw. Caller from the line una ta, sika na 931. Hello, good morning. Gisani Palihog.
1: Hello, Coach G. Siya Katarina Bidik ni Coach G.
0: Good morning, Katarina. Kumusta ka buntagon?
1: Okay ra, Coach G.
0: Okay ra. Sige, go ahead sa mong mensahe, Katarina.
1: Okay, magpakuni ko. Una-una ni mo, Coach G. Mayong buntag. Og sa ako ang pinalanggang friends ay sa Maghanoy, Maureen Buwan, Aljuna Mukatkat, Dato Kali, o ni Kuya Opindador Bidig, o sa ako ang uyuan, nga si Yuyo din siyo Bidig, mayong hapon ni, mayong, mayong buntag ni Mudiha sa may Binoyan siya yan. O pwede ko ma-request ko, SJ? Samtang ako may kinabuhi pa.
0: Sige, pabuta lang yung samtang ako may kinabuhi pa, ha?
1: Okay, salamat ko, SJ. Bye-bye.
0: Goodbye. It's already 6:44 in the morning. 0938207761 4 and also 0954286-3758. Hello, Coach Jay. Good morning. Yes, good morning po. Magpahuni lang sa mga naminaw ko sa program. Labi na dili sa may nanganangan tigbaw. Good morning. Taganangan tigbaw. Sumbang Adelstra. Hello, kaninyong tanan. And good morning, Coach Jay. Huni. Katanaan din po sa family, Antiga Family. Yung sitanan niya namin ako ng programa. Nang buntag, 041. Caller from the line, hello, 760. Good morning.
2: Hello, good morning.
0: Good morning, Aiza. Kumusta ang kabuntago ni mo, Aiza?
2: Wala, napagaw na.
0: Napagaw na. Ano man, napagaw man na. Nasagit-sagit po kagtaman di ay.
2: Kwan, inapin ko kani tawag ng tanggalan ba din. Napagaw pag yun, matanggal pag yun.
0: Ah, sana uwan. Okay, ito, sige, Aiza, go ahead sa mensahe.
2: Ito, good morning ko, SJ. Happy, happy Sunday. And good morning to my beloved parents, Mr. and Mrs. Maghanoy, and also to Ate Van. Na ako na babad po siya kanina. Napagaw po. Ikaw ay. O sige, kami nga na lang kundo, Katarina, si Aldo, si Ming. O sa tanan na lang ating paminuan na registration. Ngayon, hindi pwede mo utana.
0: Sa mga ipangutana ni mo?
2: Kani, sa mga itong Facebook ay maoragid ko siya.
0: Maoragid ko siya? Messenger. Oh, why?
2: Ha?
0: Oh.
2: Kaya na may ikuan ko, kani ang Kuis G, rin na po yung hangpulmin po nabawas.
0: Na ay?
2: Na ay full name po din mo magawas.
0: Full name magawas? Pa may full name magawas ako ah.
2: John Flo. Okay, dayon, kaniya, Florence John of Lima na ba?
0: Wala man.
2: Try lang na ako balitin. Pwede na kasyatan din po sa inyo, Kwan.
0: Basta kay message lang asag, Kwan, during sa kwang mga program. Kaya daghan okay. Kayong mga mumessage ito nga din ako entertain noon basta kay Kuan dili related sa Kuan program. Sige, salamat sa pagtawag. Kung sa request ni mo?
2: Himayang na hunlak.
0: Himayang na hunlak. Pabuta rin mong himayang na hunlak, ha?
2: Okay, Kuan, gabi. Mahunlak ang mga yuta karon ba kay sige nag-ulan.
0: Sige nag-ulan. Nang ikaw pagbantay, kung sige mahunlak po kagapin.
2: Ayaw ko tawag kay makuha na inyo ha. Pagpaminaw sa BBC.
0: Ah, ayaw po pagbiya. Muhilak si Nash, anak. Aisa.
2: Sige, salamat.
0: Okay, salamat sa pagtawag. Wala oi ana si Nash regards daw. Oh. Oh. Salamat sa pagtawag. Kadungog palangka murag bulahan gidon ta kang Nash. Caller from the line 742. Hello, good morning. Isa ni Palihog.
3: Hello, good morning, Kuya J. By Inting Carpio from Barangay Tiguma, Kuya J.
0: Good morning, Ting. Go ahead, sabihin sa hiting.
3: Magpahuli lang ko ni Andrew na mong cut-cut. Dayon, sides mga Carpio and Kahuti family. Dayon, Dimas Ramatika, Oli Heart Amor. Yeah, kanang wala mo nagtiyog ang Bell FM yan, no?
0: Oh, wala pag yun. Natulog pa siguro ang lineman.
3: Kuha mong gabi, brand out mong gabi, Imangod. Dayon, ma-request ang kuha ka ng mabugnaw ang lasang, Kuya J.
0: Oh, mabugnaw ang lasang. Bugnaw gano'n ang lasang, Ting, kay ulan-ulan.
3: Buntag ron, Kuya J.
0: Oh, may pakuan, kay natunugan. Ikaw, natunugan ka, Ting.
3: Pwede tunugan. Dayon, sa mga kuhaan niya, sa mga Cerelius family, o happy Sunday ka natong tanan to all the people in the Philippines. Salamat.
0: Salamat, Ting. Next caller from the line tayo of 956. Hello to you. Good morning. Isa ni Palihog atong caller from the line.
4: Hello, Kuya. Si Alrino Dumidre sa Puroksan, Barangay Karida Dumiyag sa Buang Garilisor, Kuya. Mayang buntag. Happy Sunday.
0: Good morning. Kumusta man ang Karida Dumiyag karong panahuna?
4: Hello, sa Ginoog. Ulan ulali kami gabi.
0: Sa to pa, nagbasa na diha.
4: Kasi, di ka pagkabasa. Tinayin mo ang pagkatulog bakit basa di ko kaya para basa
0: pag-amping kaya basa niya madakin as ka wakay kagunitan
4: dili lang po yung muna ako kaya pinabuliw di man eh
0: mamuna ingon nga ay lang naog kasaka lang permi
4: bahalang pinabuliw di basta basa permi
0: okay nako sige go ahead sa mensahe
4: una-una sa tanan magpahuni ko ni mong diha kuya o sa tanang staff sa DXBC Radio Bangting o sa amo ang mga kaubanan ng mga blind sector dias pagganyan na minaw. Huwag sa amo ang pinauhidre sa Dumiyag, Sir Lloyd Soner. Huwag sa tanan na lang na minaw, iabi na sa ako ang mga hudrayan undong. O more na ito kuya, ang nagpahuni si Aldrin Undong dito sa Proxize, Barangay Kanita Dumiyag, sa Buangga din. Sir, pwede mo request ang kanta kuya?
0: Ang sa'yo, request ni mo Aldrin?
4: Kung bawal na pagmamahal.
0: Bawal na pagmamahal? Agay, ama ka na higugma di ay, nagibawalan man ka.
4: Mao na igiingon nga sa dam ko na lang nato ang andre itong gugma kay bawal man ang magmahal ila pinaka na minyo na
0: agay oy ko asa ni minyo pwede ang gi hirita na dito kuhana ni agay ha murag na doubt ni sa kuan ba hilot
4: ayay dire ko na gi ma imposter sis da ana kuya
0: ewa ko ay bayge
4: Balag ko lang, basta di lang madiskulit ko siya pagka-massage kay. Delikado ko speech da, ana.
0: Dili man, kay nagkasinabot mo doha nga, hiluta ko di adapita, oh.
4: Patay, mabula lang tagbana, hindi mo siyente.
0: Muna, ang resulta na in love na kadayo sa imong hinilutan. Sige, salamat Aldrin.
4: Sige kuya, magpaabot lang ko sa kong request na bawal na pagmamahal kuya. Salamat kayo sa pagtubag sa tawag. Happy Sunday. Bye-bye. God bless.
0: Goodbye. Yes, Aldrin, this is Caridad. Maing buntag taga Caridad. Hello sa inyo ha. Good morning. Hello.
5: Hello, Quest J.
0: Oy, good morning. Kumusta bang kabuntagon sa imuha? Murag kinay ito tingog ano? Kay bago pang ning kuan, bago pang ning kanaog.
5: Okay lang kaya mong kabuntagon dire kay video bago pang ngaybot.
0: Nasakto na kay giibot na gyud kay hayag na kayo.
5: Ano giibot na mo, gisayo-sayo na mo kay Domingo na po dapat mga lagad sa Ginoo.
0: Kay gyud ibta sa kadali unya na ibalik og taod kun nahuman na ha.
5: Ibalik ka unya pero kanang kuan dili na ibalik kay unya nang hapon kay murag lang sa kuya wana.
0: Mawat bahot dan kag kusog sa imo sige og duot.
5: wala na may problema kung mawat dan tag kusog kay daghan na mag vitamins para sa pagkusog.
0: Agoy.
5: Sige go. Are pagpalit og kuan Viagra.
0: Hoy. Amo ka ni Moy sige guwada sa imong mensahe oy. Habat mapunta ni Ron.
5: Okay dayon. Paonik ang kasa tanan na minaw, labi na itong nawag ka ganyan, pagkita itong bayan na ito.
0: Napatay, sa gisalang bahay mong hirit-hirita, Marco ang gigikaoy.
5: Kaya po,
0: tawag anak.
5: Itong mga bayan na ito, itong nanawagan niya, kamo, ayaw mo sige pa ibot-ibot niya, kay delikado yan na.
0: Julibert.
5: Kaya karunting ulan.
0: Julibert. Ha?
3: Yes, the, yes, Chris J.
0: Higal kay kang pagkabutakan.
3: Grabe po, nahigal kayo. Pag ano kayo, higal na kayo. Kung nahigal, nakaliwat na.
0: Photos na yung babae, hala sige, gusto pa siritan.
3: Kasi ana mang gode abi mo ang kan di ang kit di ang mata sa tao kit di magkasala mang gyud pag makan makan tungog sa mga nindot tong tingog murag mabuhi-buhi ang atong kwan kinabuhi mo. Ano it's something sa kining mata makakasala jud daw na tanawa ra gud na tao pag makakita kag guwapa o niya gasakit ka mo yung kaahem ulian mong ko.
0: Sa angay ka dahi kabutaan.
3: Ayaw po di kuyos niya kaya di na takakita putig pa.
0: Sige ka.
3: Happy Sunday dahi nilang kwan. Cheryl Unyot Lirasan dahi nilang kwan. Katong bagting 28 ba si Kimberly Mumog kay kwanto mga nindutog tingog ni kwanto sa tanan na lang kaoban ninyo di akatong mga nindutog tingog kay murag ka na magkabungkag pamilya ba?
0: Mura po na kay pamilya.
3: Tama ba yan ang tanan tao doon yung pamilya ko isa lisod po nag-inita ka ni kalibutan o kay pamilya.
0: Anak, magkasaliking kuwayan.
3: Dami po na yan, magkasaliking kuwayan ay. Sige na po niyo.
0: Sige pa dayo na eh.
3: Sa akong papag mama dari are, sa akong pagumangkon, ilabi na sa akong mga asawa di sa mula di.
0: Asawa!
3: Lahit nilang kwan, ina nga, ina dia, Dimitir Diaz, ni Ulit diha, Lian diha, at si Andi sa Aurora, kana mga asawa na kulatanan. Sa'yo ni Ernix diha, Ernix, ita na Ernix, kaya mo ituloy.
0: Ihaw na lang yung manok, Gilbert?
3: May pag-iari ni mo ni di request di kay daghan kay pula na kog kog manok.
0: Ihaw na to na. Imo ha mga
3: anak. Oh de ako ni de ni Giselle Martel dia sa Lutanga. Nang buntag ni mo dia ni Lonely Girl, oh Miss Lonely Girl. Kay naka-print mi ato. Nindot kuan lami on man di kay nang si Miss Lonely Girl no.
0: Na, tukar na po ang pagkakuan, balbahutog.
3: Okay siya ka istorya ba, dili boring.
0: Oh, dili boring.
3: Dayon, sa ni Juan Marian Rabanil, ni Quintes, ni Aljo na mo kapkat, John, may buntag ni Moda, John, tana, John. Dayon ni Juan po, isa to ni Cathy Biliasis, Jerome Pagalan, ni Juan, katong ikaw ang singa asawa, pinsa to si Princess Palalon. Dayon, si Juan po din hit gano sa mga ansunja pamilya sa barangay sa Pabutong, sa Balibis pamilya, ganaway pamilya na lang, ilaras na lang na kuktanan, layon sa ganaway pamilya sa P1, sa Lirot pamilya sa Lulabi. Kaya mo rektas ng oras. Pwede tamo request, Jay?
0: What's the request niyo mo?
3: Katong Juan.
0: Sama po. Padali.
3: Katong may kahati pala ako, Quiz J.
0: Sige, pabuta lang mo may kahati, ha?
3: Kay kabalo ko nga, akong ipang hiritan, puro na doon may kapikas.
0: Ikaw po, hapit na mapikas.
3: Ayaw po na mapikas ni Quiz J. Kay nagsigbat ang taon niya, bulag atong ulo.
0: Salamat kay Julibert.
3: Yes, salamat kay Quiz J sa pagkabagkapitan ni Jenny mo ang Ginoo mag-aoban ka ni mo kanon Quiz J.
0: Okay, salamat. Imong manok, ato nang ihawon. Paglami kayo sa ihigop sa bawa. Caller from the line 6.25. Hello, good morning.
6: Hi, may buntag Quiz J.
0: Good morning, June. Go ahead.
6: Una-una ka ni mo Quiz J. Good morning, ug happy Sunday. Pangunin lang ito sa akong best friend, June Mark Manisa. Ito ha, may bihasa o kang isya. Misis ako mga friends on air like Agaw MJ Lamiti sa Bonsares, Chiano sa Bonsares. And Almira Ruiz, Dennis and Ruiz, yung nalin humatig o kang Raymond Tagalogo ng Remark sa Bonsares. O kang MJ Carpio, kang Kuya Inting Carpio sa Maitiguma, Pagalian City. Kang Freddy Sercandia, kang Katarina Bidit, kang Aisa Maghanoy, o kang Mid James Castada, Jandre de la Serna Joshua, Masagi, o kay Gilbert Olivas, o kay sa Malaysia, o kang Jerome Pagalan, o nila Ate Maika Andalis, kang Gabriel Paculba, kang Jade Palalon, kang Marlene Aquino, kang Princess Palalon, kang Eva Magdalong, and kang Giselle Martin. O ang Kuya Julibert Bunsala po salamat sa greeting siya o ang paghuni gikan ni Arjun na mukatkat sa lokal din sa may pagalian City. Mo request ko Kuya J.
0: Sa request ni mo John.
6: Pamilyang unique by Max Urban.
0: Okay, pabuta lang Jun ha.
6: Salamat Koy.
0: Sige, salamat sa pagtawag. It's already 6:58 in the morning. Dari paghihapon sa dalawa ng goy sa programang Huni sa Kagahapon. Good morning di ay ni Mylene Montesa. Kayo dos Tubal family di sa may San Francisco Tabina sa Zamboanga del Sur. Good morning. It's already 6:58 in the morning. Okay, alang ganyong tanahan, bawal na pagmamahal na requested song.

0: si Daglit, Daglit, Balitang, Balitang.
1: Alas sa Shatidos na, kabalkada sa kamayang buntan, yan ang BBC Daglit Balita alas sa Shatidos. Posible na ipatuman ang dagdag bawas sa presyo sa mga produktong petrolyo karong Martes, sigon pa sa Department of Energy. Iba na ba na ang gasolina, musaka o 50 centavos matag litro samtang ang diesel? Adunay pagkunhod sa 3 ngadto na sa 5 pesos matag litro. Lakip na ang kerosene na mukunhod kini og 2 ngadto na sa 3 pesos. Sigon na ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, dili matod pa apektado sa tensyon tali sa Iran o Amerika ang kalibutan ng oil market. Huwag kinadbook ang supply sa lana. Gumikan nini pabor matod pa sa mga turista ang pagbanabana sunod ng oil price adjustment, ilabi na sa mga nagamit o diesel. Samtang kung hingpit nga mapatuman ang projected adjustment, gilauman nga mukabat lamang ang presyo sa mga petroleum products. Naa sa 85 pesos punto 50 centavos na, samtang diesel anaana usab sa 91.51 ngadto na sa 93.51 centavos, ug ang kerosene nga naa 123.28 centavos ngadto na sa 122.28 centavos ang matag litro. BBC Daglit Balita alas sa 7, yung nabati ni Sibiyan sa Radyo Bagting. Ako yung ating balita, Bagting 17 Flores of Hima, maayong buntag.
0: BBC Daglit, Daglit, Balitang, Balitang. 106.3
2: Radyo Bagting.

It's already 7:18 in the morning. Balik tayo dito sa pagpalaguban, kabagting. Dari paghihapon sa programang Huni sa Kagahapon. Again ha, 0938-077614 and also 0954-286-3758 ang atong text line. Sa gusto nga mutawag pa, mupahabol, hala sige. Pwede pa mga mutawag, 0938-077614 and also 0954-286-3758. Praise J, wala gina, tingog ang 106.3 o wala gina, tingog, pakabalik. Kanya pa ni mo balik, inioga, makamata na si lineman siguro. Basta kay single face lagi ito sa muang linya. Dahil salamat din sa magsaysay, Misamis Oriental. Hello ka ninyo, dihanapita. Salamat kayo si Ria Jade. Good morning. Ayong buntag ko is magpahuni lang ko sa Albarico family, Manisan family, sa kumama Alberta Manisan, sa kumpapa Ernesto Manisan, sa tara na kong mga igsoon, pagumangkon o kaigagawan. Ako siya embarkada na nga sila si Tul Marwi J. Bunghanoy, Bihasa, Ace Chavez. Ako siya best friend nga si Aljon Amukatkat, nagpahuni si John Mark Manisan sa May Fatima, San Miguel, Zamboanga del Sur. Daga salamat sa pagpaminaw. Hello, guys. Palihog ko ga play sa kanta nga. Unique nga.

It's already 7:24 in the morning. Halas sa tanan nga nagpaminaw garon sa mga nag-birthday. Hello, happy birthday. Sa mga mag-birthday tomorrow, advance happy birthday. O sa mga umabot pang mga adlaw, kaninyong tanan. Good morning ni Ayan Alvarico. Good morning, gikan sa may bagitan gipo Zamboanga del Sur. Daghang salamat sa pagpaminaw kaninyong tanan. Mga pinanggan na muntik paminaw. Bueno, wala ko igong oras. Salamat kayo sa pagpakikuban. Ganag ko sa programang Hunis sa Kaghapon. Hangtod na lamang sa sunod Domingo pohon. Sunod Domingo pohon, it's a Father's Day. So itimbaya inyong ginikanan o Happy Father's Day. Andami. Pangandami nyo ng adlaw, gumigin ka. Kung wala inyong amahan, hindi mo mulahutay o hindi babaw sa kalibutan, ha? Oh, salamat kayo. Gawas lang itong mga irresponsable ng mga amahan. Salamat gihapon mo. Bahala silang irresponsable. Importante kinatawo mo diri sa kalibutan, no? Anyway, salamat kayo sa pagpaminaw.

God bless ganin yung tanan, mga pinangga na mong tig paminaw. It's already 7:25 na ho ng umaga. God bless ganin yung tanan. Amping and happy Sunday. Happy Family Day.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7 in media.
2: Radyo Bagting.
3: Kanang pasiplat mo